0: kwa bre asani wa abalabu mdi ya wade ba sewa ni mnamu nyoku tabu ni somu na wade ba sewa ni mnamu nyoku tabu ni somu ye na wade ma wade mwase ama kwa wade na
1: yusia bakono
0: ya mko
1: bakonsu
0: 61
1: verse 1
0: ya gafiri bako bano
1: unyanku pong
0: aha
1: tiye mi sufre
0: oh glory be to God
1: ya suma mpai
0: bo wasi wa uwe tiye mi sufra no pay
1: na ya suma mpai
0: ya suma mpai bo na ya ni yamani na ye famame atafuni ni pesa di eti ya mabrabe mame kuyadi ya weni wa papen ni ho ma ya denka ya wisi ya ye wisi ya na minama sasi iso diye ya kwaba ni na ye wiasi ya brabo diye midye huwa ya ding diye mesha huwa ya ding diye midi mitiba tuwa ya sem papa ya ni yamani na ye mame anapai eradi babuwa ya
1: wati
0: ya mkwai
1: minyanku pong
0: oh
1: wini minyanku pong
0: hallelujah
1: shishowu anapahima
0: wasi mini minyanku pong wame shishowu anapahima
1: shikomu demika
0: ah papa wana mitume niya hewa ni mo uwabiye ni ho wane uwabiye mpo ya se toma ni diye mpo ya mfafu mpo ni ya freme odafuwa eradi babuwa ya tubebiye kwenye ni
1: mama anhojo lepe uhubiri
0: hey wabuda mini pedi ya kwa ni na anhojo mipo uwa wadu uisamu nshira bi mipo hobi bi mipo hobi di bi mipo hosi kabi mipo hovisa bi mipo hovadi bi mipo hodu mo kwentu papa bi kwa ura dome yem ye nani ya meni nani ya paya mfamame ababa waba kwa mwemi wabiti gana ha wasuwa mwedi ya niwi ya ya meni bini ya meni sikaso ngo tedi ya niwa abo nitemi niwa koto enti dabi ya ni wafong wasu wa mingwe dadwe kwa astoo emwe dadwe ni mwen ni pedyan wafong kakara kakara kakara kakara kakara wasi yefi waso kwa radye ayasi kafufi yeo nensu mingwa adye kia mami mwe dyanini ni bi kakara kakara kakara na wadna ngupo tutu ni pa memo si yenu omre ni mwenyamfo ibe fiyo ni wasi kaseta mwa baba wana sa chinchina ame peo chinchina ame peo ma amenisi wedwe kura sini mwini natie keke wasi ya kura mepeno wasi weni mwadi ya saa wasi ya kura mepeno wasi wedi na ninti obiti mediwe tiwe sinye hee mepeno
1: brasun
0: o wadi ya baba eno mane so amerika kew okodwa amerika wasi ya midifu wa mboma nina njusise mepani nina ngupu wa ye miseye wadafua usho wadiba mwasere wate
1: amen
0: wadafua wawe huwa soso wadiba yawe huwende filho ubuwa kwa ndiyense wadima na huwade nwa mshore nante ubuwa ndiyense wadima nisika nwa mwabara ubuwa ndiyense kabayama nina huwade ya nana huntoro ubuwa ndiyense wadima ni nkrata anuwa ntuleburu chile ubuwa ndiyense wadina ngupu wa mwane visa nufriga na mkwa tina amerika nwa mwane bra e wadua mye kwa mwane minimba biwa duwa ubiya kato yose winti minko e wadima mweke mwa sewe ni minam anapa wadima wa mwantua na mwansi yei mididi na midi mfo chadi etie nitie niye mpachao anapa metrasi ewe putuja enkane nami watonzi sesofidia danshi na hwane nami wo na nukwa samse miwe putuja ntisofiri webisa buwasi na eba kwa ule mumu ni mape inche dadia so mepachao bunkwa ya mfura techem mepachao besi wa hifa miyangkwanta siwa miyangkwanta unyesi ya miyangkwanta ya nwano busa taxi driver sinye eba putuja nse mekwe putuja fusa kanibi udo ofura febufu ofura me namba wuna msuna nkwa su na eba ufiri baby se guka mere mame teke se baby te se drobo baby te se kwa si mwoko jape kurum mepacha uba bedira hili fabire kum kato cham udo bere kum pefaka asa uba kumasisi wa sofulai eno wana no
1: kato fu ina baby
0: ah kato bere kum kato
1: ya
0: wamu nye dupi wababa dupie mwa hefa sofu lai
1: fie pre fuoba
0: fie pre wamu nye patasye wamu nye dupi na umaba mepacho wabi se nkirankwasu na anama uba uba mepacho wekwe mwa udi kubasi yekwe mu udi udusu yekwe mu udi uteka niwesi usi wa teki se kim usi wa kwa hefa ebutu uja bine ebutu uja ka
1: ife nkirankwasu diye ne wamu mfu mwana prasu jina ye baby
0: Ai nabisha afọ ni nko nko atua so na. Ai nabisha afọ no.
1: O le fi techi map kwen su su.
0: Won do be si wa micro station.
1: Oh, micro junction.
0: Micro junction man ma. Bi to da ka o.
1: Che mu fi wa fin so.
0: Wo mu ntwa mu kura, wo di micro station wa si won si wa be ya go mo ye kwan no.
1: Okay.
0: Won si wi si ba bi na first part traffic ni won, won si wo hon ma si pop
1: to da ka.
0: Wa.
1: Tu da ka
0: to da tro tro ho. O be na bi ya badalet.
1: Se bi to ja di na di u ba bi ya be ju bi ya nyaka ba.
0: O be na ka.
1: Ebi wo ho.
0: Ah.
1: Ebi wo ho.
0: Oh, hello,
1: ebi wo ho.
0: Ebi wo ho. Ebi wo ho.
1: Ya. take her ebi wo
0: we dey say move go amba drop
1: putuja
0: ne move go amba drop
1: as for the suicide could move
0: putuja and says traffic be
1: here
0: first plan your car traffic na medum traffic na
1: everything putuja ba
0: aye one into
1: aye mre
0: na ade ba ko asofu eye ni dey say me say intersem wo ho na ngupo aye don and me woni pa bia oba so ifia ba benya me ma drop bia we na kase ba ko e be chere nke 12 so nya mema dum kase ba ko say kim ere keto ba kwa kan o free ya dey tell the free aka ho
1: and the promotion when sister kan dey are because we am last week
0: o we nime never ba me cham
1: Wednesday
0: o we nime never ba me cham amas papa mi sika o muhsha ana msi je kasiya ba ko ana me demand no wa no fe mo si papa keto na de che me no kra de egba dwuma dodo
1: Etienne
0: ah Etienne ya taketo ni mto na kan o kan ne to makoma so
1: na besie
0: na se be ma de ogwo fu na ngutas ganga gwa kwa ye dey
1: besie o si o cha de ogwo dru
0: ene ma ho ade apostle nyangupo na adome ni abo ni otuma na mo sie ni ade adome chese adome si ya mfa mu ni po bi si wo pankrata wa bo chini sa ni pani na abo tre o mfa fu won fere me obi si ba ko gwa beto na aduma ne ababa ba ko fere me wo hin force mo saudi na saudi na ko pio saudi le bi na mza ko ya huru na do wo si da bi ni shefie na mse ni shefie ni waduma kwa shefie kwa winya aduma ni binamzi ey ufri gana kwa di saudi le bia ni aduma ne eba di bia kwa manye ni aduma ne mi chan si wongo ngwa yadi wa so honon wa friends wa meye aduma na mse faz dame urade
1: ino watu wa bre
0: aa se uba shede ya
1: mache mse watu kwa yin
0: na ungu ye aduma
1: sile sana shede
0: na intasi ba umuni se obibi ya wasi kwenye si yama na wapa diye fi obi wadiye ya ba hili nipane force niye di amano sebi ya minu ukase ibi kwa wapa diye fi wiska ho wiska wiska se tamomba suwa diba mamu minyaji wiska di se kim mejiri wiska wanwana bafla sebra bejiska no
1: hindi se wachi
0: life
1: hahahaha mbibu wa hupa hao wotu woi mbibu sakura
0: mise
1: ana ube
0: wapa diye
1: unye mame
0: tiene wo dini ba maya ma me dia so ade na so
1: ba yi woni basa
0: wo pa ni bi
1: yi woni na bibi bi ma de woro ho
0: me se wo pa de filipa ne ho wo di tum so wo sika
1: ma tin na chere sa
0: but wo tin fa fun fira wo o so de ba ma ho she wo de ba ma han ye ba yi ni first wo de ba ma ho Matthew chapter 18 verse 8 wasi dia tres as you dia tres no e si ya yire nipa no adam afos na ho to
1: 0244
0: 0244
1: 94
0: wọn lọ kẹta ẹgbẹ máa dẹ wọ ẹni ọ̀nà mi ẹbí ẹkọ ama sọ kẹta ọfọ ma wa
1: ẹsẹ mọ ẹyẹ ẹjọ alẹ ọkọ ẹjọ ọgbun kọ ntẹrẹ
0: wọn sẹ
1: ẹjọ alẹ ọgbun kọ ntẹrẹ wọn náà bẹ kọ fi yọ
0: ẹsẹ ọkọ pisika
1: mẹni nìyẹn náà ẹsẹ ọmọ ẹtọ ọmọ
0: ẹmu 0244 0244 94 94 20 20 14 14 my personal number wey tiẹ o fẹ náà ibi jẹ kura kọ so wa ne fẹrẹ 0244 94 94 20 20 and 14 14 me pa tọ ti e bi amaba sanki e bo abaso obi afa kwan bi so agi waje pade wo mti ase ye oba no pene pa ba tọ ba no kwa se se won tibi ni wale bi na abetre oba wale o force aba oba wade o wo dia dia metron ye adanse besi obu won mo wen mena fo ba ko bo sofo me ba se me dem batu kan na nipa baba hu bi ya no adi sia kwa na mzo pani ya de ya de wi nipa no adi ni tu kwa fa se fe no mi wura wada wuru ma mesrew o ba na aduma no ba diru ba bi ya no kasa me se me wie ni sa ti ma ba ni mran kran o ko yo sia ai o bi se ni na mi ade kwa kwa de visa de ma no landing visa o so ma fa si ka so so pa ni si mi discuss so o so cha de ma ma ank ben hu ni sa nipa bi ya wo pe bi abu kotoko ye ne na boro ntiti ne tie ni ye ewi ase no obo made apama akobo ne no na akoko paso de akire akopa okuni se kin wona betu ngoshu amawo jitum 17 ase kwa bididi na medi for chade papa mbese no bibi ah mi yetinyo fu papa mi ni adanse yada mi de okasa ase kwa de na me pibibi aye mi bese mprove na meti asfo tumi de mount mai ba akwa che de ba wa america oni akura ba akure kokko ntokwa anan tokwa ni ese court wa sembo so bidia kwere court na msi de de si ese case no na mma baba no kwa yaade na msi kuhwie gu border so Oso wa honu manu maka se dee mi. Edi ano mo weno. E mistake. Oma yi akwa ne fili honu.
1: Edi no mo weno.
0: Ah, edi ni mistake na abemu. We did the apostle safo. Me did wa chadi ye. Edi nami ya.
1: Adami.
0: Oh, ewi ase wo bi na ewi bi o. Apostle nipa ba no so oda sodi anopa, wo mmade anu wo prefie franco su mi na so. Wo ye buroni na so bi bi ni. Anu ase wo no dad bi si wo mfa de ntum ni amatam nko bo oda so. Kesi bo ase etwa mu. Kesi bo na ase ase no. Ah! Abranti aba ko. Wo bokro no mo bi mo bi wo wiade papa. Anu ko wiade na echi no. No ma me fere mi. Was this for baby? We had the balance man, and now we are going to be at the same. So for the year,
1: and can you be so jolly?
0: Ah, we are going to be friends. Hey,
1: Joro.
0: As now nobody ever, you know, so many cocoa plants that you ever, you know. And I was a quarter fanta. The catcher is a rather, maybe me copper station, you know, you know. She will go from the court. No, ma'am, yeah, yeah. Was your call, na police in now, someone's against her. Mammy, yet nobody cocoa to us, yeah. We are near man. Was who one would be a befriend, Mammy Bra. Okay, was who going to be a minibu, but was as of you pay a year, you'll be a Quran.
1: Nobody is 0244 724 5464 0244 72 54 and 64. Ufra, would you phone back as a life 0244 94 2014. Prophet Ochadie, echi kwan eye eputuja abuntem kwan so eputuja abuntem kwan so oben Roman asorin eben filling station eye Petroland frenum na onu ninkomo 0244725464 or 0244942014
0: odifo to aso sana be a wa wutie ni bia no bi okwa na na wani so
1: okay
0: ebu na be so nya number no Nanka was to out of phone, so I was to baby. Kerabu, my name for number into the mansa. Me now with 0244 72 74 54 and a 64 0244 72 54 and a 64 when a number may be an anon so for me by some about ho may bow one or pay let's hear what you are. I'm a tell you now, you must say, men no. Yadebi wo mini paduam makɔ hospital no no nro yade my pharmacies me treatment scan na hodo enso still me hu ntime ntome wahu na amuto na nokwa sɛ wase kan mu pass ye kɔ twa me ho atɔ ne anko bua hospital kwa ngongo bida enso twa scan na ho atɔ mana mani nia man de wo ye kɔ hospital me ma nwo ma anom na mmom sunsun me di yade na chi ama yade na ye kase no ana mfiri hɔ ani ti na ama yade no nkwa de na sɛ nkɔ no ana wede na nkupo de hu tumi ne ho adoma ne achade adom di fo chaade ese memfa mu anyame ma enda dasa woda wo bere wo abrabom wo tim pintin kwa barabugo twa wo ma yade aba ba jawo no ana ko basa na ya tietie ma menka asem we nkyere wo mpani sentifu na peda fo ho anade bo ne te wo gasa ade a ana wo tim nke ko akoma to yem na me ni uni nhye mu ne wade mfa mfa mu aputu oja Niyo kumasi ya putuja. Niyo kumasi mehemu. Kumasi kuroduye imu. Niyo putuja. Lake road atonsu. Enkane na miwofili ya janshi. Na medo miwofili ho. Niyo putuja. Udwa putuja faparagia nibi. Udu wawo kane ya badi ya blast state. Abuante mkwa aneso. Filling station ya feni petrol land. Filling station ya china mwa. Midinde wa odifo chadie. Fere mnene miyame nkasa. 0244 94 20 and 14. We na me pe no anu no 0244 94 20 and 14 na me dum ye ne ani die beba ebrade di nhyira sa fata be dum ye na ebrade mo bro ho ado so de ama ne ma ama wana wo bere wo abrabo no wate pentin kwa na ne ma ni na ahyeye mi probi wo so fo me de me da me dun so na dwepa wo so fo me dun so sa na ade achi bra e ma ho adu na me ba dum ya dance ye besi wate ye hu bo afiri mu ana makotwa sika na meko hospital we ye e ma bibia hawo fa ne to nchen na bra be hu di fo chaade ye na bra dem fa me so nwa na dance ye nsi umpe na apade ye bay ka wo kuma to yem na urade we nhira kase ye de man se na be ye be ye ndi je de aman nanso se ya sori na etia okrempa kristo de amambo so nko ba to ne maso
2: na ye ni gie o eti kwa koma to ye mate ade pa be hume mi din de chaade ye me se bra be hume ai bra o dia so be di fo chaade o bra be hume mi die na woni na urade mfa msomwa makola mfa mi tete fu ko o be na me personal na na me akasa ye hu bi afiri wo mu na de tumu se wo ba ba bo an ho wo ba be hu di fo cha na urade afa msoa boa adanse ye besi ani ye fere no 0244 94 20 and 14 when that's our number and one on but I hope you want it running from good media suffer to mount then then when I'm sure my crystal so Christopher deep watch out there swabwa that be I'm a guess and one me new me what woman who yeah me ready to come off the reaction obey not doing enough for me so my dad and grandpa got a dance on my now go come in on pink one it's yeah I want it then I hope I'm not what they are doing I'm in my oh glory be to God menim baabi a wonnam ne baabi a wadura hubu akam ana menim situation a wonnam bara be hume na mo ade ade agu nsho mu kwa kwadade ayi sasa ne aduade ne yare bone ya firi wo so na wrade a shane ho ani menam ana pai bi mi ne na wonnie wrade be man kurum dia ba wate wrade be man nda so ado so amaye wadani tumi kesi ya nadi mi din de chaade ye bara be huma no pai ana pai nda be mwa be ma da form entimi sori ni na ne nan so bema nesi ni tresi se kai e koma sa oba nitifia ni gye ma uyira nitifia ni gye ma nkra me kra wo mu kwa ni gye ma sa so oba ni bubufu me ka ni dwam ka na fidie so ka ni owi ase na me di nipa ba adasa ye timi sa de ohia oba ehia owi ase aye be ma obehia no asa oba ehia be ma wo ana oba ehia ntisi wa hunu be ma ne so ade ya ya na kwa bibi yo be ma oba ma nesi tresi aya mfango kwa koma to ye mbela mama mama dru basuleje na kama mama wani age so hunu na nokwasem se basa ye nnem se gese ma kristo oba no aboa ho na urade afam so aboa 0244 7254 64 number na wanya no eno ano no udodo puto de station pe fra number no bacho cha die ni me ba ho no madua puto de station tiawa Kristo bedom yei he awrawo na nshewu sisa nkonkwesie wo ebetane sesia ne nema mo aye dene enda so akasie wo ho saboda so tiase etimu wani nye nya abetre misrawo pa enda so akasie wo de ma wo ade ba kopene menim kanisa ache ne mu ye edese kase bebo ni na age mide ni difo acha de ye obi se menyi bibi ni obi so fume kwa da menyi hwi ni wo miso kwa de he wini bibi ni atena fie ne da nyankopɔ bɔna gye bebi digye nyankopɔ atumi sɛ wade fam so aboa ana ma dance yɛnsi mfa ma wo wate aseɛ sɔfo bie ne mike ne mame aa wɔ hema atena ase wɔ hene ma ne ntra hwɛ akra ne yie ɔba pa akwa aba
3: yɛ gya
2: na ho yɛ
3: patɔ yo
2: yɛ de name ase ade na wade fam so aya ma wo
3: me patɔ na me wa kwantu
2: okay na wo kuro bɛ so
3: me patɔ abuchi
2: abuchi kuro bɛ
3: landing
2: okay wate na wate
3: patɔ
2: okay
3: na me mame yale
2: okay
3: e na me ba be hwe mame
2: okay
3: din mame akɔ hospital e na she fidie mu nyina ye hu ba bia yade yi wo
2: me bo na samu ne kɔ hospital ye mani nuro
3: pa cha ye mani nuro pa wonum kula anya kɔkura na efa
2: na she wonum aduro ne ba wie no ene yade no hɔ ne bɛkɔ
3: dabi
2: na ye den den den
3: pa cha ana de wonna
2: ana de ntimi na
3: ntimi na awia de woda
2: na ma tu na efa sa de a chibe nyi nsia hɔ kɔ no wo betimi ada
3: pachan
2: obeda pa ba na dwede na dwede e
3: wontimi na
2: oh oh
3: ya de na se fidie mu nyina pachan
2: na se na ho de ma na na dwo
3: pachan
2: oh na ho de ni na ntoche
3: pachan me de na nante ache
2: ba da hwesa still ma me ho beto no
3: pachan
2: onso ba mu me kase me mu ade de agunsuo
3: pachan
2: na mama me na ade adware
3: pachan
2: na fidie na aka nipa de na urade ye firi ho
3: pachan
2: na aka so na de ade na me se me de ma no Nde mama wo jide se wo nsua bibi mesi.
3: Pacha, unu mi ni jide kula wu.
2: Na ni jide.
3: Ni jide kula wu mu se.
2: Bibi beti.
3: Me kula de ma me kula na me yes eh. Ene wo de diade no no.
2: Eh wo de ma na ase diade se. Wo kan mi tirim.
3: Pacha mi kan mi tirim sa.
2: Na ase diade no no.
3: Pacha.
2: Sa o kan me chira wo se da se yemi se yemi se.
3: Pacha.
2: O gbe mi en sai bai.
3: Pacha ni sai aba.
2: Sa.
3: Oh. Wo to wa na jo wo da ma de.
2: Wo ti cha na jo.
3: Me pacha wo ti mi da.
2: Ah. En nan wo ti mi da na jo.
3: Da.
2: Sa
3: na ho tondo chese nyame kwa ni menyane no kura ndia.
2: Oda.
3: Oda.
2: Ai se di pedi ni mu adwe no.
3: Mu adwe no fom.
2: Se o ba manga se na me ne drobi anu.
3: pacha o wanka di
2: me se me di be na di me na gu nsuo me di agare na kan ni pedia ba hu nyangupo otumi
3: o na me tumi
2: wa ma yade abasa o se be da ma dance yesi
3: pacha
2: se na ni hwini
3: na me ni hwini
2: na professor na hospital sam hospital ni ya first curtain
3: se
2: e di esa wo ko
3: wo yade se di o wa se bro chire di
2: Jadi hospital ni dia wey ali said there so kona doctor for show. Na adibu wo horma esunsun ni ema. A doctor for ni na me mfa ma wo mo. Yesunsun ni wa dia ma difo chade. Mi se ma ni mfa mu nshemu nyale. Wan. What do no no na say ni shure de. We di gu mu na me chen say time do see time do see. A fe hu adanse ye.
3: Pachan.
2: She say say pain say no ti me say jai.
3: Ya
2: jai. Ma ni pe mu adwo. Mu
3: pe dwen mu adwo ni fo.
2: Ah, ka chen say me pull ma bi dia ma no why.
3: Pachan ma.
2: Na eba se ni beje.
3: Na ni beje pa.
2: Sa.
3: Pachan.
2: Ye di na ngopon ase. So obi wa no ya de na wo ka akire no. Obi tie de na be ka akire no.
3: Me pachan obi bia la wo tie mi bia hospital ya de no. Munya de bia makọ. Mo ho ntọmọ mo fa baabi mo fa o taade ho
2: me do wo ga so bi mfa baabi a ebi wa na adwe ne kese ne na akuru mo te sei
3: pacha ne hu nya kula
2: enye
3: pacha
2: adei
3: ni be ma awu kujoto
2: entimi na adwuma
3: entimi na adwuma papa
2: nto ani nhia na
3: woni nhia na o
2: ana mo tifia
3: o oh de bia ntokwa
2: ada wo na ne kwa na so na ne wo
3: Mene na ko meme na mene na ko nyo wa na ne me ko.
2: O ni me ko sese wa.
3: Na se o ba de se o ti mi ti feelings.
2: Ni na ba ti ahe na to. Na se wa na che.
3: Me wa na che.
2: Ehe. O se wa na che.
3: Pacha.
2: Good. Na obi a wa na che a na tena sa se ne e ba fam kra tena ho sa.
3: Eh mi tena ho sa. Eh no kra no na peja e yo.
2: De wa ni ma to bo to bo. O ni se ma wo ken. We so sa fo mo. E peja o sese. E peja sese.
3: Eh ye na ma ye ho to ye sepe ye.
2: Anti say me sabia me man na anti na adwuma ya ntokwa ofia o
3: pa che ne da bia ntokwa jinim tin
2: sa
3: bia ntokwa
2: e sa wuna abutre
3: obi nya abutre sa
2: sa adentia
3: ah me ka so me nkwampa e bakro onko
2: sa ne da man si ni trash ne 17 ni nhia mu
3: da pa che da bi
2: nde say na kwa kwa ye pressure
3: pa che
2: ani say da oso o
3: pa che
2: nde hu resa nka be man na ho di be pega
3: pa che
2: good kama kuma toje na mi mse bade nango bo bebo ma dance ya dey asi e dia man
3: pache
2: o se me kado se edro no wonu ma wonu na numre wo badan no anu mbi
3: pache
2: wonu mbi e bo anu
3: pache e bo anu
2: na timi ye adwuma
3: pa
2: e ma wa wo okay
3: pache ye okay
2: sa
3: se die me ho atso me ho asepe me
2: e tobo wo ye se de ho ade
3: me ho asepe me
2: se da de mo ni ko se dia bo awo
3: e bo ame papa
2: ebuwa wo
3: ento kwade bia ku ni nyen se
2: meba ebuwa wo
3: ebuwa me pa
2: se se de ebuwa wo
3: ebuwa me
2: oh glory be to God se se de wuti se ho ato
3: me ho ato me
2: ene me so ene na abetra ma no
3: pa che se de eye nku bi e se mso so no soro
2: na e se duwa na sasa
3: pa che sasa
2: e du nya bi
3: pa che
2: ene se ni droga se ka na so fo ma tene nga
3: pa che
2: wasi bi abaji bi
3: pa che
2: na mu aba so ifi na na etie nse oba aba sa ba afade evo fro
3: ma ti me bo
2: ah ah afi de wa dwa ye de afi de nse wa wa na wa no ye bi o so be de
3: talk
2: oba oba bo na je se ni timi jina kama
3: etimi jina kama
2: e ye adwuma
3: e ye adwuma e se adwuma na ka akra ti mi se me ba ba afo de ni
2: ti mu ye den kama
3: ti mu ye den
2: ah ti and ti na mo abaso ni fiano pe na ba ba beji wati gato le di same chi ano ya fa ne bra bechi ame wati
3: bachi
2: sofo ai ma on from off air no ane men kasa oni me kasa no ni ye mene se wo ba me ho ano pe ewade be fam so abo ano changes be ba da bia me kasa me wo ba mo ani ni o ene ma ho den ma ho den timi na ni me den timi na ho be pem na su christ abasa watene nse bi nkunu di aba wo me se wo baade wo hia me se bema kan na ne bema ne debie be sore gina ho di su bema na nsori anya na aye ntokwa ofie ho fere me ne bra be huma no pe wate ne bra ba jibi 0244 7254 and 64 wenya number ne no anu no me personally na ba fere me di fo cha de me ba ho me dwe puto ja anope ma ho ne shi bra ntem wate fa se wa dwim ne tie ni ye Mpani siya tia bete nane cha anu Chani siya bete ya bete nane cha Nyana abedi ni umfashe utidim Iti mene wabri debi Ana debi Na mpua diye uya 2024 Na kwa samisi ya kwa anu nuhu Ah, uu kwa diye Bela be humme Adeno wede wa huwa dini unimu diya ya apeng When you say Radi Baba ni sunsun ade adum di for chade be fa na dance yesi. Un pe na pede be. Aso bi ai ba panama ke ni mami. Ah. Mi wa me ma cha no pe.
4: Ya eja.
2: Na ho ye.
4: Na mi adum ho ye.
2: Ye de Christas. E de Radi afa so aya ma ho.
4: De Radi afa so aya ma ho de papa. Wa ye no ma bibiri na ba.
2: Enya me na mi ye rende fa mi su ye ye.
4: Na mi an kasa na twi tanka trader.
2: Akese akese ni bi.
4: Se akese ni bi.
2: Okay, na de ye dwuma. Okay.
4: Ntina matwia ka no na ma ma nwise le ka una na mbese otom no mame.
2: Kon to ka no
4: fufuro ma.
2: Okay.
4: Ala ba pa me bawo. Ni bawo.
2: Na u ka so nka wo twa na so so wonto.
4: Ma ka
2: no wonto. No so wonto.
4: No so wonto.
2: O ba ma dia de gunsu ni bidware.
4: Ma dia.
2: Na me se wa fo ko gunsu ni bidware. Na ma chira ta ma be nsu ni ade.
4: Chira me ta ma me nsu.
2: Na me se nsu ne bo ndi se wa de ma mfra ma papa mfa mo no no wonto ma.
4: Papa.
2: U nsu ye e di na wotwe bo so me. Ana na otwe nyen sa ana
4: aha otwe ekọ ni na otwe mi yenu tem ho na ana papa na mi adaru papa na to ka munu twan
2: wa yi wa ma munu
4: e munu twan man dize munu twan
2: wa yi munu dia mawo se yusu
4: man dize munu twan
2: ah glory ana na ope
4: papa
2: na ana na ope
4: papa
2: glory be to God on say na woni na ka wa ka acha na ba store ni aya na
4: ye no
2: na so won fa ni tin ye
4: papa wa bua mi
2: e da bi en ka bi da mi da bi ji mu awu abi na fa me so bua wo me wo wo mi nie o be me na mi na aduma firi me so
4: ti
2: a me de me ne hwan
4: mi amu wa bua me
2: papa e se ni ji aba
4: e ni ji aba
2: e no anu na
4: me ba aso no papa o sa ma na duro bi me
2: me na duro no
4: na bua o boss wa na mfa
2: aha
4: wo duro no
2: aha
4: na me yire me ji ska bi wo no papa me ye ya na oba ne feska ne mame
2: uka se upeska efro ba ne wo ye so mfa mame
4: ye ya so mfa mame ne dana wo die duro ne mame a me de kofi a me de ko power no no
2: o so de ko power
4: ne ko power ne papa serious
2: sa
4: inti ade a chi ye
2: na
4: na oba na ankasa ayi check de mame se me fa nko bank
2: he
4: asante
2: baba na ne be e bia ne ba give us be check ko ko bang ni mini ma o
4: sa check di ama mi ama mbi ko bang ko iska na na mi
2: sa onu na yima wo
4: no na yima me
2: wo an ka se onu ahu se ba bia dunu wadu ba bia kwa na wa
4: wa duro ne die
2: wow
4: me di bi kura sa ama ama dan fu bi onu so di ho adanse
2: sa e do ni ko de tie so fu sa fu ti bi onu di ho adanse ye ana no kwa sem se eje usi odro so wedi ho adanse mi ami ne ya ma fu ntama se cha de wadu and as would you have me we na bia opo
4: and na jiga
2: so for who wants you na make
4: me na ka obi na
2: won si na make and producer some pan ye to ni bedin e do na bo awo ho
4: abo me pa
2: ye de na me ase na makwa na me mo ba ba jibi pato e we jang ko so for my name fed off air na me a me ne nkasa me ba ho no pay so for me ready ani say ya na dibini na mini paduam te firi misisi e ba meto ase de o mintimi na mo hwe kwa kuma to yam e ma se wutwa aska na ho ato wutwa aska so ho nto mi din de cha de bra be hume na adade mfa mo so mo na dance yensi umpe na apede e bayi ade ba ko pere minim ti e kwa ma no ma kuruma ye ni prebu o kwa so mi din de cha de from 0244 94 20 and 14 number na wanya no enu anu no mi din de cha de bra be hume no pe wate rabe fam so aboa wo timi ngane wani age ya no infact wo hata wo pa ebu akwa na age wo se de anadwa wo da wo se sa bo nsa basa wo kwa no kwa suda no suda papa na nso wo bani ana ye de ade ba kwa fa she otrimi se ye mfia mi kan pam saman ye ni mu so so bu sue ni nkwanta brabe hume rabe fam so aboa ensia beba wo so abra bum ma kristo adanse aye kase obi ni adanse da obi wi na ngupo otumi da ya na ya we ho obi grass na hitumi ni wiase ohima ade ba ko pa na minim fa se otirim asase ya ko tena e kwata plot na one plot na half plot uto ya na ato wo fa hu na nso ya wu besi na wo 30 years wo 40 years wo 45 years wo 50 years wo 70 wo 80 wo 90 protection bi na wo de ato life so da fa se otirim se bo de si wo kra na mfra ma fa de do eti bebu e bia ba bia wo ko ne hotro na mo so ho de awade do bokwa ba sori jira bra bo se wadin fangru de ma ma mi akwa ba
5: ye ja
2: na ho ye
5: yesu adum
2: na de wadin famu sina ma de ntina ba ha mi tie wo
5: papa mpacho we de mba ha bo ni bi enim
2: aha
5: mi kunu wa brochire na wa ba
2: aha wo kora so
5: o wo itili
2: okay
5: papa oba ya nyame enim nkuru ni enye kura enko yi
2: enko ye sasa
5: ni be ma no papa
2: ayada
5: oh papa wadin boss wa se si ana no ho aba
2: eh tobo eba wetimi nkobiem
5: wo ntimi nkobiem de tesese ro besi ahome krampo
2: no
5: na me kuofu
2: na abetre na so wukuna no so wa ye ho adie
5: opo ye me ho adie oba ye kura se wo so wo de me kwa bru chiru so ntimi nkotena we ye ho
2: eh tobo anya ma tobo ama me ye ma shim so fo wata asema ga na wetimi nkotena nya wukwa wa na no no
5: opo wo wale me no 96 abase se de me nim se abru chiru no okotena no
2: o da bi na ni sa anya ni sa ni nyane asem bia ade mu amle pa na
5: opo emu peche peche
2: eh tobo na beche we na bufu asem na ejoba we na edro bi ama no
5: pa me nya adro bia ma no me de ko ba bi na adro na omo de ma ye no still na de ye na ye na me so beteti o pa na beteti a dance a manfo
2: e de ma ho aden wa hima anya ma ho
5: adro no na me se da bi
2: ya
5: bi mi hia bi pa
2: ti e wi nya bi akwa kuma to ye mba me sero se de ye wo ka se wukun befo akwa na wo nko ni aden de yifiri wa adwen me ma adwen de wato adi aso ba se bi okwa ko no nya na asini a wogina wa na dokota enan so so chim na akra na ba ase mbi ani yachi de wa be hu mi nayi enan bi ni studio ha ati ase manfa bia manhira ha na ni ye mu ni sai me mo ba fia ba ba jibe mama han wukunu aba se wukunu kura so ma de wa bra
5: mate
2: ne bra ba jibi
5: mate metu me ka ni si ase hon
2: right one ah we no dra ba ni na ba ro enan ne hia hon
5: ehia me pa enta kwa papa meninje
2: na se
5: mpemu agro die na ma oba ni ji o meninje
2: to oba ye na wenye bibia ma wisa ya bema kwa na da
5: ucha mama miska o he wato fie kura ma msusu papa bema ni nye adwuma meninje
2: na
5: bema ni nye adwuma meninje
2: na abuche ni jere ba kwati na abuche na ngupo nya mama oba ba ji bia no pei ene mbe ji bidia na dia bia ba kwa adwuma ene re bia nya me ma dome ne
5: nka ba ya me so me hwa no
2: sa wa hu o be de be mamu ede kakra so
5: pe David din
2: pa
5: o be kene jina
2: so
5: ama mi anga sa me fili ama ko wese ne se apapa mi ho ya mi de o
2: eya
5: ma mi jina wonu musi ya a me wonya mi de sei
2: eye tobo eye o ho ofe ukuna ya de pa be me na ko akuma to yem me ma ni me ma edo ni binne na ngupu ya ba ni jere ba kacho ku so nka na kuma to ina abotrema no ya no akorokoro no ene ne opani sa ba ne sa na mo baba jibu hate na aso ni jewi pe ne se be hadu so for my name from 0244725464 ene ya me ya me number na me ye mu ni sai ana pay metena se na urade afam so aboa 0244725464 0244725464 So first Allah na ebiza o ku akoma to na abotenti e ye pa obi di mrika na ba be fe yo ye we de tu da ma me mfa no di mrika de ti mezo bana mi wa me mo acha no pe ne bombo ko de ya ngo po de acha bo ko da me bu ka sa fi fa hene ni wa bo ntam kwan ne so what's up petrol and there woman son down the china no be da silifi me pa do say wa kama ti miwa me da say me fi be so anwa fra me pa to from 0244 724 0244 724 54 64 sa number na we na be personal number bi a be fra na e busy wa hunu we na abetra kwara wo su dia number we 0244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 Una sa number na wala di for charge the number na niye mun sa ma pay ba bi ba ba ye mu madom ye ni hu ye mbo obe tue na mu asiye ni waye fi don to die ni ni ngwasiye mde na nka ya ho chire de osu na ngopon ye firi ye nso no adom abo na akan ye ho na de na nka ye de ma nipa no na urade ho ade abam ompe we na apade ben ame pay wo ba ni fa me ba putuja papa mbeza mnu bebe di nko mwana yuwa adifuwa subwa minye ma nko ye minye ni jio mabela bum anwati lafo madam fuwa meyehu ye neye minye angame madam me mame uwa mbuko mtebi ya ni mpo eme mini sayani paninkana kuma mchene yuwa adiba abe ya buwafo nwa buwa ino tue na mwesi ye diyo beshe ye ni mwenyam papa mbeza mbebe huwa no pay mabuwa ni pabia ni kwasa msa ya juma uwa ye dienkeske ubu pa ba ni pananka sa papa sese sikaba ni nisemu wa mami sikempo mesifa ni panibara machichi ni panda my life
0: ono abetam sika na mase bra beje kro papa me ba wo honum me basam no bebe din komo bi me ya ba be nne tie se oba na me wa no me na natra che mi hia mi ye pa me don nzo se kwa do so ma me nwa ne biem ose ye ntamu nte papa me tena se ye ntena sa nipa ne nka na kuma ntu njem me na na mafu ntia mo na kan se obo made ana so obo made ana wo kuma kokko na de akwo ni si jasu wie no amfa je ne nhu a wo nte ne de wase wuri akwo na me ya na wakai je ni adentira baabi adura wini ho ahoden no apede wo ho ahoden no de aboa wo enhyira kese fidie so bi baabi lines na tum papa mbese mbe ho no pene urade fra so boa na me wa kwantu me se kwa do mpe manim wa hwe mi ana mabo madina aboa boa me ho atum ho akwa kwadura kwantu papa nyema nyina ye bi sibasa mi nya dwuma mpo nya men krata as na bibi ho sani pani na abotre papa mbebe dua kwa ntue mu yade bia baba chiri mso mdwe ho amanti ahie ya pedi na die ye mi ya sodie tia mabena bom namba ni ye wati 0244 7254 64 0244 7254 64 papa baba se mu din komo odi namba na tuja yi number na ibiza on okay man for resolution 0244 94 20 14 0244 94 20 14 ina sa namba na we na me pressa na ba betin me din ko mena urade from shoboa ba bi bodura na nkaase a ho che fra ntoma urade bi sa ho che na fi ho no bo nkrom dia betini na ya dance ye de na nkare ba bu de na nko nye nda so urade ba bi bi kwane mo obi aba so ma me fane pa che good morning ne mpombo ko de
6: ya mi adumo
0: ye be christas e be urade fam so ne ma ho
6: ada o me ma dru na me pe bi
0: o hi me ma dru ho
6: Nyinyabipa
0: Ando pay mi wa putu oja Ganda siye su babi ya ubi ado su ube putu oja Bara nabadi meyema duwedi bi Na wiru ni wa anko mtokwa Anko anko fapure bada mama
6: Anye mtokwa suyo wa nini ukumipa
0: Tie tie tie Wajira uwa nono Nyo baketua na wale nyo Oye waba Upa akura nase mpa Nani nse akura ni ya diebi na obo nyo Obani ni wako munto kwa na msa anu waka ane sana tede fina kwa unisha akula anibie. Ewa adini mekasa minkando se diya waba wadwe mjai. Mweni mkwa akula ane yenisha kashia de maa wate.
6: Mati.
0: Fakula nisa waba.
6: Yo.
0: Mese fakula nisa uye misa waba. Mweni mkwa akula ane wate.
6: Mati.
0: Mweni hedi wa mamine yeno. Mamine anifia ba ufone pese bomba de ade konfushi. Atu ni. Mama nentem na akwa life ye basa ba mo ni kwa akwa mo so pa akwa na sempa ana ana me oba na so wale ye na ngasa e ba mai but wa fa we ni se ye oba me bu akata me so chaade obo ha
6: ano prepa
0: ti ano pe bra be hume na ma do bra ba jibi why
6: yo
0: e wa dan ku pon shaw from 0244725464 0244725464 papa mbese mbebe hu ano pene urade fa so bo ame mi peske obi honu babu ani pebiska ba ni se se kwa do so mpeme ni mu ahwe sai ni pene na abotre wate ya ne mpeni se ntifu na pedafo ana do ba no tewe bo aka se de urade be ya dom ye kwa no manu makro me ni prebu okwa so kon ho ani fem fem bi mpo ano pe na mri kasa e wa ne tuni pa na mo si ye ba mi fa no me pa cho good morning ne mpombo kwa de Yeah, the Christian. See, then you are them from so many miles.
7: I'm a bachelor. I'm a bachelor. I'm a bachelor. Say, be brave, bro. Chill, and be peaceful.
0: What's your U.S.?
7: A bachelor.
0: Prempe.
7: Ah.
0: On a prempe, no.
7: A bachelor.
0: Wonderful. Ukraine, me show. What you planning, gang?
7: A bachelor.
0: Okay. Nani what you say?
7: December
0: they are free. Okay. What were the who say?
7: From your catch him, sir. And in Saka.
0: How many cats are man over? Sir, thank you for me.
7: Papa, we present media dance or radio show.
0: Nanu Kratia, thank you for me, Papa, Radia, Dumadan, Dalasia, and Adansia, dear Chile. yade mi da mi nkra ta na ma no umfre da obra mo so umfre me ya ka cha si wo umfre me ate a ya ka cha si wo umfre we ndango kwa ne bena sie anopa ya bra na bra ba dia dia ate obra na ka cha si ko ko to asasi bi ma no na asasi no si ko ko to ma no wo si na danfo bi na diska ne be ma mu wo ko na danfo ho na wo si wo umfre sika ne ma ne bo aka cha mi se me bo no wa dadan funa diskano na skana wa die na se me yaade o ho de mount tie ni ando pe brantam brami na die ma wai o ko no diskano ba ma ho o ko no diskano ba ma ho e be na ngupon kan ho me pa cho good morning
8: mi
0: ya ne mpomba ko die
8: na
0: mi ando me ya de kristo se pa cho ka se fi familia
8: ka za free in chinko
0: e ba cho ifa Wow, you can't be a mid day.
8: Yo mate.
0: Ewe dangu po nshaw. Fa me pese na maname ni ninko mo papa mpese mba hore mano pe. Nime biya chile misu nime bi nko ye. Minye rije mi nipe duye. Me mea ma huwa de da fom sere kwa semse ti manka yin ya niye diye gufom. Siwa kuno. Wabana menye tiye no. Eni tam yonime konto kwa usa yonipe nina abo tre. Eme bibi ya ha. Ewe ade ba abe ya doma doma buwa ye. Nwa menye ma yiji. Ewe nipe biya nanke biya mo chila tra ne kira so nko ye. Ewe ade nke nye. Ewe ade nebe ma niye ma yiye diya mano wate. Ewe ade ya buwa fo nipe buwa ye. Na diya nanka se no. Ewe niye diya ma yiye. In for a minute, Cassandra. Good morning.
9: Hello,
0: morning, morning, Mira.
9: Yes, sir,
0: Father. Name Bombo Cordia.
9: Batobo Coda.
0: Yeah, the Christmas, but Toka Saviva.
9: Papa, I got a free dinner from Batum Dinner.
0: A heifer.
9: And Batum Dinner.
0: Oh, okay. Oh, wonderful. And Batum, wonderful. And then I've been from Sonama.
9: Papa, I say, my money, I'm going to remember about coming in here, Juma.
0: Okay. Oh, now, but three. Ani ebi anko ntokwa bi ude mi fiye bi nso pefre me Ebrade Inshaw me pacho good morning mi ya ne mpombo kwa de
9: tacho moko
0: ye de Kristo asen pacho kwa safi ifo adawo mebu
9: tacho me kasa siri ya de kwai
0: be kwai asante be kwai bawu
9: me pacho rai
0: wadawo ma mi chede ne wade fam so ne man
9: papa mi dina bla bo mi di kete pem pem pem sa me ga ven ni ko so na je gu ye se mi
0: ne ba ne ba ne ba we say wa wo pe kam mu no e dia ye adwuma ana se wo pe wo be so bi ne tobi mu yimba ko de ngo
9: ah me se so bi to zo mi ti ada mi amu ska me ti ga to
0: mo e di se be so bi ne toka di ba na se ana so bi ma mu no kwa na e kama beti mi dia ye adwuma
9: sa
0: na wo lances there
9: me ba chorani
0: wa ka mate e la de ba ba kwa nya puto da de as wa so ma girlfriend so nto ade be no aboko kokwa se maba na se no anu no bra be human payment che wa de bra be ya dum be na ka kama kama kama na de ya dum wa te
9: e
0: wa di show for the person number papa mbese mba ho mo pram no be din komo me ni nyi wo mabra bom ma bo ni papa o but o mon kai me morning morning
10: morning
0: mi wa ne mbombo ko de
10: boko lego
0: ya de christas pa da me bu ka safi for hene I'm not sure if you're a good person.
11: come for Prosper.
0: Eh, baba. Mbombo kwa diye.
11: Mbombo Matthews ara menaye kwa.
0: Prosper, na, Prosper.
11: My wife na no US na na oso onwale bi mu.
0: Aha.
11: Ubaje de sembe wo ho no. Ah, number bi FFM FFM ya. Se won kwa ba Ghana.
0: Wa ba Ghana.
11: On impenfo de jato kwa ba tu medim. That was last week, you
0: know. Wo bi oso onwale bi mu no.
11: Ah,
0: yeah. Wo mwana zo onwale bi mfa ho. Na onso mfa na ho.
11: I am a man.
0: So we handa da. Yadi nangu pwansi.
11: Na
0: wakamati mira. Na ya ya na uswe ni abetre. Why?
11: Duno suri ya juma.
0: Ya juma. Duno
11: ni ya juma pa.
0: Wonderful. Mesra uswe waban wohu. Ya ni abetre. Wadauruma. Enyehe heni ni nko kunto kwa biya baga sesebi ya mu biya hatuwa deba ya kwa ene biya inyema binti na abo madiyansi wosho enfiri wakuma mtini sarao eni ni nto kwa mto kwa nento kwa hui niya chile fani sabo diya diya diya wanyo de biya jama ninka firi mwenene ni ntuna ha ha ha ha wadiyo wani ya ba meja obi meja binti ya barantem Medas, we don't go for a shop. From the person number, but one person who want a permanent dink or many young coy, many young Germany Pedium, and you may be Sibasa, Nance Mucrocrum, Tianetian ye, and a pair would yet to me, Padia Philippe, who has sunk any pentabri de mammy. Nance me one chapter dead, me one chapter dead. From the person number 0244725464. 0244725464. What first? I'm busy. 0244942014. Anna 0244942020. Anna 14. 0244942020 Anna 40 Manon Fano. Manon Fano. Hello, good morning.
12: Morning.
0: Me and Bombo Kwa de
12: Boko Gaju Mani.
0: Eh, Damaba.
12: I don't know.
0: Now here.
12: Now you're
0: not going
12: to be Banoko. Obako, say, na show me now. I just send his car by and I didn't try to take it to Yavis and Yamu Yavis and not take it tonight.
0: Well, be on one boy. See what you can be. I first take it. I want to. I want to. Yadinamiasi. Tie, I'm a pay one. Bran, may I dear dear man, when you're doing terminal, you also mahalo. Why?
12: I remember.
0: Yabra Bajibi. Why? But that's a very sound. But what's your good morning? Hello?
13: Good evening.
0: Yeah, I'm a dear Nyangu pwa dombo kwa dao nebu na so huye diye
13: Mwepa
0: Yede Kristo asi Bema na uke safi iva
13: Mbato si
0: Uke safi iva
13: Mwafuako Mwafuase kwa
0: asu Ok Miti yo
13: Nami nipa Nema mkuyye mame Nami nipa kwa afu asu Nema mkuyye mame kwa Mye juma nesika kwa asu
0: Nyabu tre Nema baye shamate
13: Fala
0: com a gente, para finir se
13: me
0: dá
13: uma questão
0: para assim, se eu colar bem lá, me dá uma família de lá. Bem, me corta o
13: grupo
0: para aqui, tique. Oh,
14: You
0: Mate. Me da se. E bena guba mi fofo fana mi nkasa. Hello, good morning.
14: Good morning, daddy.
0: Mi bana mpombo ko de.
14: Na dia do no na so.
0: O ba dia da wo ma mi hoye ba. Ba to ke se fi fa be me na. Bon mire. E de se de nu ntuma nu ne. Okay. Wa hin mi ti o de ba de fam so na ma.
14: Ba cho na di ma sha. O se na di ma ko so. Ona ni ajuma ni bi ye pa.
0: Wa ka mati. Ni vi wa bim su prefere mi. Na me na won kasa wai.
14: Me da
0: se. 0244 724 64 0244 94 20 and 14 0244. Hello. Morning, morning.
14: Morning.
0: Mi wa ne mpombo ko de.
14: Oko na so
0: e. Na ngopo de ache bo ko da mi bu. Ba to ko sa fi fo ni. Ah, baby, oh, don't you go to come and go if I meet you, don't run in from Sonoma.
14: Oh,
0: Quakuma told him, Blackwater. And Jimmy, if you had your Zoom, you'd be free to prefer me. Oh, family pet. Then over Casawati. A red dunk upon count no more, moon to an amoon see. The Bajo, good morning. Hello, Mira, Memoir Channel play.
15: Ya diena.
0: Ne mpombo kwa de.
15: Mpo me fro fro mo sia so.
0: Ma nzu mo sia so ana.
15: Ai.
0: Okay. De na bade mfam so ma miwa.
15: Ya na sei sei sei mu dia benye. Ya ya gala mse juma.
0: Kwa kuma tu ye mi be fi we bi mi fri so prefer na mena won gasa why. Why? Me da se. Mi fi kasa mi fi uti mu se me fi we bi mi so wa de fre mi. Ai. Would you use a finish of preference? Name no one cassa. Papa may buy one man of pay. And if I know put to a jack, you are giving out to them in the pedium, madame, and that with me doing one not the archi. You should buy him in the pedia, sister, and what do you in the pedia, and mention your tianet here. Bomba the artillery of Nipedia, and I jam out of room. The cousins and Bomba, yes, send upon and can come and tune him. Some funny and what do you want then, that's what I see your home. And maybe be anyhow. Nebra be humi ano pei. Ni wwe putu uja. Se ufiri manso, saye de honoma na eba pe. Ubesi wa miyankanta. Ufiri buwasi, ubesi wa miyankanta. Usi wa miyankanta, panadi obu za sayani obu madi anuwa kwa ife putu uja. Ube na kani bi. Wadibadu mi anuwa buwa nwa kwa nwe tuwa na mwasi enu. Na nadansi ya dedi di amau. Diya nasi ya nipasi enu heo. Nero wadia huwa diyaba. Mimpe na hapa diyaba yi. Menimba bia du ya akato so wintu ni nebi bibia wadi na mambra bwa ye ye di amaye. Nini pa huwa dende bia mekasa mwabwa mwa mimye. Wadum fwa na badum ya nwa shia ni minam diya. Obami ya sire wa yanshu ya bada boom. Ene se ya na baye. Aya nwa shia hwende. Menche nambe se kuita se mebiye matifi kwa kura diye se kwa na mbura duya na yo. Miwa duya ni mini ya chire. Miwa duya se ni ya chire. Miwa duya siya. Maminka ase mbi nchirao. Endi ya na ya nukure. Niasu ubo mkwante na huwa china huwa na wa uko ni wana ya tiasi. Ene se wadi do. Eche se wadi wansiye siye pawa diye baba ma wansu wa bada bo. Eti shia hwende. Nesodi wa bada bo sune wadi ding number nene mi nkomo papa mbese mi wudi nkomo na urade fa so bua me mi ni adanse ya da mbese nka mi hu bibi pa mi ye chini fo sana mtie mi ye dan bibi ni sa mbese nka urade fa so bua na mi di adanse na mi hu sey sey urade bo mun so ma fa obedi adanse wate ko ba ko ma to yem urade be ya ba ma ni nkodo mi di ya da di ya ma e ma situation mun nem nka ntose wa bara bondi ya se na mun tibi nya hwe ma ni ndeye urade na etu ni pa na mu si ye na nan ka na bara bo se no urade ahu de abam ya de na atana wo so na start ne kakra kakra yesi kwa de winje menna na abetre yi hu bia firim enye me besi sande amam fere me number ne ne menkasa 0244 7254 and 64 0244 7254 and 64 mi tu fo magudie enu anama ya kapra madama ho eya na kwa tententen e kan kwa na etwa muwashia nso mafofo de na sika bo wona sene tobo e bia na mudo munsa na kwa prepre e biso na de pre na bo anu wu ho de ma wo mbo so na etabiri ni makoma akona de ma wo mu ka wa koma to yem papa me pese mu di nkomo bi e ba de matimi ahu mu wa putu oja kuma sie putu oja na so ye be ma na wo be ma na ho de nda from de ya me pa cho ma prosi fo ncho oye barima me pa chao obe mada from ma police fo ncho police station bia wo nche bia akoh de ebe wo bia akoh Udi obu madene du prostesi wope. No aga de se papa prostesi maba. Bebe a mother from. Ne irisi mi achi mi. Enji mi irisi mi nika amaro potu mi huwa ha.

0: and 14.
1: Say as you be
0: 0244 94 20 14
1: Yango.
0: And a 0244 72 54 and 64.
1: Say as you should be
0: 0244 72 54
1: 64. Me free hako. Number apostle dear man. We basama na wakasa. We go na basama na wakasa. Freme. Biya na babiye tu kwa ni nkreta asima ibi biyoho. Ibu wakwa nwe na edu mani ye. Ibu wakwa duwe na ibi biyoho kwa kuma tu ye. Freme nani minkasa. Nyesu nsumu na media dumu ye di abuwa ye. Aya di buwa da sana wana wabre wabre. Boni mwase wadini na nkupo nchenye nsa. Ibu wakwa nwe tona adibi. Waya ye nto. Wadini na nkupo ya dumu. Bet dumu ye. Ima chono obaye. Sebi kwe ya sasi fie ka. Ima chono obaye beto. Enema huwa deni ya beto. Uwakwa kuma tu ye mati. Renangu pa bema dance yes na so dia dance yet sa. Renangu pa baba ya do no adum ye dia no man inkrum dia dia. Fami number deni min ko be ni prophet o chade ye. Me wo hefa eputuja. Enkani na no aton sisias na medum e wo eputuja. Bra be pimo no pain. Fami na ni min kasa 0244
0: 72 54 64
1: 0244
0: 94 20 and 14
1: 0244
0: 94 20
1: 14. Udo frame be ze crack oso afre. Ubenami. Me pa cheo eje champion oso chiao. Anyam clinic eje champion 109 years oso chiao. Me umade ana me nko. Me dua ya de say anyam clinic de me gogo chia makonta. Be me nyimo mfo ni popo. Makwa me ntumwe tia mtata oso chiao na pe. Mr. Kuma, ewedi ngupo enka ho na udo na monjie. Me chia me ma me ma ruche matima. Me chia kwa asungu so. Yemesha de senta mi telephone yesu me de radi mo boda ho na basa ndi sey tumi na ni me na me kese radi no me ye no mo an kan ho ade ni na dem ewe yesu kristo de mu from na me na kasa 0244 94 20 and 14 0244 94

0: diabetes ka ho wo diabetes na won hwe eno modu papa bp ka ho afebu wo ane de no da bia se he yo mama ni bi wo no no ya ye aduane awie no opa fa nkyene se de gu no besa se bi fufura se gu
1: kakko
0: on de esun mun obu asi kire no he otumito otumito kokumara fu wo se mama mama koko ni 3 cedis mama asi kire 3 cedis
1: adan
0: apese term se ya
1: ba combination
0: sa afebu wo a ne de no wan wan masturbation onu atwetwene be masa
1: ma be ma na twene
0: madam fu fe no kinkon o hwe pono adi ni tibo o se ma ne si tui
1: ana pona o mo ya dogi ana
0: eti obu wa masturbation e ya dia e ku no masturbation wa twetwene be masa we ni nyina ye ne ma etimi ha yen ema ye be ma no enya ye sa ahoden a ese nya na ni nyina enya sa ahoden na na afi no na afi no ekofa problem kese e di abrew afi obu owa na me die no kra no enya sa anoma ya ye ken obu na ne die no akono no se nno na ama ne be ma no ati se afi di aye kojo na se sa anoma we nim nya na eno na yeso ba gwambe heba and homeopathic clinic e trial scan e show prostate prostate create me course e trial scan she ho no fese bi bia yo ki e check for infections we say infections bi bia ni mo na afa ye wi a ya check o sugar a check o bp ahwe ye hwe ni na wi a check the testosterone no level no fete e dey ba dey pa na e course ma me ma yo no ntimi nyina so na ye hu a afa ya man nuro papa isunsu aso bia ni so na afi atimi aboawo ama ho ato ye ma unu papa ah isunsu aso bia ni so na afi atimi ahwe di abo na eto abi ho a no bua na ne de no owa ho de ni dada
1: ye
0: owa ho de onyare ne mu opade a ebe reflection de bia na ma na gina so ache ma ne be ma na gina so udie ni ene gwambe onso de bia ba enye nuro nnum no ne nuro ton ye hwe ye pese asanteman gana man no bibi otie benya na pomden enti so otie nchira 104.5 nkwa Wednesday a ye ba ese ma obibi e be mo hu sampa mi tie nchira Wednesday bia na metwa Dr. Puni Wednesday bia no faso a misu nya wosuni ese ya ese busu mi bia be chebe ye ba be chade ye betuma mo be ma wagina so ate ah we no if e tried and tested ogidi bra kran science e
1: we nya nya no confuse
0: dabi dabi dabi adro ogidi bra no mo science e de na tum say yes e gba adwuma pa kopɛ watermelon
1: watermelon ya
0: ai unya watermelon na ohun watermelon no yie mu ne white ni nyina on say watermelon na a chile white kakra bi wo ho yi mu ni nyina
1: fa white ni fra
0: fa white ni nyina fra fa go blend them. Now watermelon ne contain antioxidant be friend a lycopene a eboa ema no jankasa e dey for sane e wo oni paduanim
1: lycopene
0: eboa ma wakoma no e ye dene na koman ti pump moja no fani paduanim na ona oba be shea ye wakoma no na pump moja ma be ma ne ye dene ti sa koma no wo problem a e no ma be ma ne ntimi nyina so nche ti obu wa ne be ma ne ntimi gina so oh yeah, act na na so gusu ni oba ni sha no. What's a bema na do at once? Emi yesem akoma ni ntimi pompi moja na emma oba manim. Emma moja ni nie frusa ni ye. Tu hia sa de no. Aside no no. Sa watermelon kro ya no. E contain bi be fani citrullin. Na sa citrullin no ade a ye ne se ebo bia bia wuntinim. Amma moja edi frusa ni ye. Et wopɛ watermelon no na ɔde agu ade mu no na afi wopɛ banana banana contain potassium nti amade yɛ dene te mabɛma na gyina so dendendene na na banana na no so fa gu ɛyɛ o blender nim na afi fa ginger kakra bo ni ginger powder ɔde kakra de asom nti watermelon no emu ne ne na banana ni white ni nyina fafra na afi wopɛ banana kwadu

0: Okay. Adesumamba yama mwenye na aduma mwatase. Inshira 104.5 FM. Matia fo njina ya yiredi. Mesoso ma ya yiredi. Anyumia ya dinsamu babibri. Enwa wuti binanedi ya diye chenwa. Eyy. Enasima yububuwa bafime nase nyasa mketua. Mosumfo mwadi njina mwini kumba. Apia kubi. Eya anwa freme wasa international. Anyumia nswa yod mankuma nyankupo nipe. Ena nananum ada Roma itri esi konso nananuma di huwa fufi anoche konfo di itra cheye enu nti ya baidye ya besom na ya kansem amwati ibi maminchi ya divisional commander sinua ewo manso ene bekwai hono divisional commander sinua ewo manso ene bekwai hono michiamu papa madam Fubini ni fosi suronim na empanisi utimu fita ntia mwanku asamu wabaya no ya fere traditional side ene Ghana law asamu ni yemye ye na mede ya mekaye debi ya meka sema makanwa se adia yechile ni yechi adia yechile yechi Eba yini zi ya biyani ya humbi wa mameno papa jasono. Uchi. Enti adia nuwa mansu wa treso. Nigeria ni hoho. Wabesha wana oye no. Muma ye nsu soso. Eba nifuwa se ka. Nukwe chile damfu. Na mense damfu agro. Enti komanda sinu mwenye majume fite. Na muti mije ni ye nsuwa. Mika sima ketu yao heaven, mimi nimi heaven. Mini pay master be yao heaven. Nemo, muye ni ya, mubenya promotion. Samuye majuma ni ya, mubenya promotion. Ena mwa anye ni yezu, ebeti me dimotumo. Ebeti mwa nimo nyamso. Ebeti mu dibreso. Nebe kwa tia mu debi. Debi. Buja mwa so chen. Asampa na mekanizano. Asamina dawano, samu tutu papa so. Na mu masika da da mu na mu mpanimfo bidi ntuma be hunahuna mu sɛ me na me kure weso hene me na me ye hwan hene eti asɛm na ba na me ya kofi a me sɛ ahohuma wasa sisu ni mu bedi mu mfa na hogoro so eti commanders ni si adisifo no asɛm no mu sɛm no mu mfa no kure na me ye akokoduro mu fanya dwuma no na sa ankofo no mu ntua mu mfiri kure ni mu otom Mpamu wa mungu wa mkuro mungu. Na sangu wa fono wa nkasani wa mungu wa mungu wa mungu. Mwana makuwa ya South Africa. Sesewe. Samu kwa kusihini. Wedi ya si South Africa. Wabe tina wabi kuro mkwa baba wa hemu. Ni ya diensa uwomu. Na mafu wa tusi kaguso. Echi wadi ya boma uwe. Medi ya metoma samu wa. Misu wabi metoma me. Ipedi wabe tuwa samu wa. Na ubiya na humbo mubiya na ya mpanishinu. Seriously. Asamu na wawano nyase makatu asu. Mintu asu ne. Mintu asu china. Mebohwa saa. Panyivuwa sibe biya wawano no. Entuche ya. Wese mpaho. Mese mansu wa atresu. Something must happen. Kwa hina wasiye tuno. Wawano watu wano. Akana nsamu na ukua. Muntu numani kwa u. Mpanimfo biya wa mwini msa Nigeria ninwa. Wadi saanse ya mfuwa hono. Ani sa umbiyano. Something must happen. Sampana mekani saanu. Meni abre. Ana bebe ni mso ya kaya ya ja. Mide minyaye. Minyaye. Na mesha miku kwa mwusu. Mpaya mibunyi na miboti ya ubiya. Asane beko ya mfeva sewe nyahwe. Wabe kasa nyahwe biya mabompa yeti yao. Mayeni ya maguso. Timunye very very very careful. Mumu obi fesi kame dada mu. Na sanse mfo na se tuwepcha. Na se bishe kofu fosu wa mungu nyansa jai. Okay. Ya wadi ya ni wechiri. Misi asemwe. Nanabete. Asemwe. Ah miguso amekani sano. Misi ye ura opimso bema wabete. enye se me konkonse ni o me tansam me ntan nipa asempa na me kanisa ne dia me kacha posifo no mu na me bua mu o samode nokre enam ye akukoduro ani si ye eye dwuma wo ye a me say I will not promise you heaven, but I will promise you promotion on this earth. Mi minim heaven baby akwa da etimi mfa na da ho se wakatu ani baby wa ya eti yadwuma ni ye ne mu abaso na same we ba ye no sa ayi commander sin na no ma ye researcher fo bia ho de ba ya ebim kwa ye commander de ba ye bibu me wo information nyina kuta me eti se ba bia ma do mu mbasa mbako manim de a asem we mu sika ni na mu gidi a mu ba ba from say team ye dum ba kokura bia se ho na mbo hu say yes bra facebook na bra bere asem wa me gisu ameka no obien wo chiri ho ho ga na ha wo obien tan ho ho ga na ha na de adi musuo o hawo ene amane bebre nchiri made me apia kubi me se me soso so da because me jema mamre di me jema nananom som di de ambetu ya me nananom ye bia da so ya me fe me se one day makache me se me wo atade a anya 80 years egu ho me nanan atade 80 years e wo me ho me shatade na badwuma one day me shatade no e de abadwuma me jina nanom bi bia wo wiase bia di fi se e sa o mutwa na me fa so baaye na mi mfiriduam me maame ankwa hwe na okofa me onzuom me maame ankofa me kokwa sesa nwa ye wo me sa de me na na e wo me maame sa na me so ye wo me enti the same route nim na mfiri baaye so I respect them e di sa mbe tena kura yi mu na ade atimi di fi ka nipa brabo ade atimi twen koso kwakire ade atimi di anim guase e brɛ wo man na sa mo se mbe so so kura yi mu a ei apia me ntrase da a come a last drop of blood I will fight for traditional justice ntia me ye me de me ntimi se ma daje wa sore ho because e ye obi kro mu amamre na ode abekan de ho ba me nanan mo mamre de o kam nanan mo mamra me apia wa kame obi beka se wo ye bosumsum ni ai me pe obi beka se me banfo me pe Dio de befa mi bia mete ase a metimi didi na wa no ntimi nkomi de me mepe. So what as ye? Enti ade bia mbeto rume na nanom kwan so de. Masa, me ntoto na se. Na so yo hena wo hwe kro so, na hwe dwa wia, na de ni patete kro mu dwa se ye ni a. Efe. Na maji mani because of sika kakra ni panya ndi. Anyenyan de wei ni ni pa ye. Me bia maka na mintwa so ne mintwa so twa me me yasem twa etimi mitifie woni minya sem a ohwa obetu agame ko mintwa so ne mintwa so kena eti commanders no I don't want to mention names tina my makabo mbako no commanders no fi man so be pembe kwa yasem wo munsem no ni obi a profile ni obi a information adwuma mu ye ye enti etimi bom aba so kodu level amo wo no I have it all eti samu mpese ade wei be mama nimu guase abade a ya mama sika bag makra no a opa gidi fa no kra ya dwuma o mpa amane fa sika nko fa no kra ya dwuma masem nie aja ku bajo
1: ofa meje oso
0: efie boko de
1: ofa efie boko
0: yo menim se asemi untwa mu
1: da bi yegusu ade a chire na watreso dikura sa watreso hene no me di no ha bebre
0: di no yawo
1: bebre be di ti american sa se kan ye nyina ye ba ye ba wi ase no ade ba ko a ne sonso ye ho firi ho pa ne ba bia ye su kese ene abosom ho na ene yi un se watreso sama ye king baby a bear si for no aya buy one one o mama e ma form ho na o ba no ni base ba ko e no ho no also sha e ho e ye e so fe no baby e so fe no e na na mu no e ho e no ko bo mo sese
0: che se mo be so ni pe
1: pe na wo de bra
0: fe bo ya ben su bon kan kra ne no
1: enso sa abon ne go ho
0: no anti okay ha ye nsu no
1: anya na nsen ena galam se na se ensu ensu ensu wana
0: ti nsu na no
1: ano enso ne tena e ba ha no nyina chef en kwade ejina ho no fa pa no 15 years wa ha wo ye sa omo o hima ni firi ho no mu a
0: e kwala kwala ho
1: a enko dan kwan de ko hina na wo na sa wo hima no wote ho no mu no e asewo fo hima no die kukurumu honu and sima ya tia nisee kukurumu osi keni nini yana nempana
0: ena mahe tuwane dina bako
1: business ya umakofa
0: edi ya banono
1: it is all her baby ya umuwe ya aha asimisi kukurumu nana kese kuya paya eho
0: eno eho nafako
1: eho na kuntirifa eho na jasefa chese eho na umuwe ninafa it wei ayo mweni msem ena wei umu kuwa besi bena anopa elu ya nyumre
0: ahumache eti musa
1: ni bwane so de as again we in the crown
0: now watch chiri we abontin
1: o da bra Facebook na YouTube o branch 104.5 Facebook we ba bia wote no ha ene wo bonus sen ba ko a he lady no ni base ba ko eno no e to hwe ma ya mo chisha anda we nyina wa mo bia e base ni a se bi o munya kanfo o
0: ya ba ga na fo a wo nko bia so so ni bwane twe hwe so watch chiri we ni crown
1: re ha sa pe pe pe enu bwane ena omo eyo ho na phrase so dwan na adwa on say ya e catch strippers be ko bia ba no
0: na ebia
1: bi si ya ba no we ho say ho kwa do mfa dwan si ho
0: omo da ya ya
1: omo da ya ne bo so awro no hunya na
0: otweke
1: yes
0: opon
1: na na de no abe bo so
0: afekire
1: na ba ko e de vibrator ya ho ya ba omo a omo say be ma be me no mo de bi wo nti ye nuanu mo amwo ho no mo no omo ko adwuma ba no wo be jontu mo hwe bia sadano ya kan sa asem we ni udu efikasi mo a on page ba ko e repost yi
0: okay
1: ya enu moni mu ya no me wuti de se na dananam nanano be kwase tene bi mu no
0: on be hwe
1: na ye de kan fa ye fa petition ni fa ma so kwanta
0: yeah
1: san se me mu wuti de pi se eye watre so no ebeba ba be hye manso watre manso kwanta man hene ase yes into ono and as I said we one no so ure yinsa na what na ba menhia
0: no be yin ho
1: no be yin ho na we kwa anu ye be no be ye we be video si na nanum no mo me sure se na
0: mo
1: beti ma video na what an so afre krache no e na kwa himpem
0: mo na ya jojo no
1: ya bonu so hu hwe no apa ma be ya enu mo
0: tribute se be
1: na ro se mo so hwe mo suru ho no mo school dan bi so ben ho
0: che e ho na kwa nyina afa ko school
1: yes
0: e wona nkoda fa kusu
1: ade we kusu nta kwa nkusu okusu ane ne ba no bi ko no ya ba obi ahem na obi se bi obi no bi da no bi tiatim
0: na da no uti egwa kusu o se ne ba ne sei da me ya me ye bi
1: obi ye bi because o no se ni chi hu chance o twa me mo mo bo sire hi o be ko no we do we so na we so no bo ne o no no nti o du ane mnante no mo yesa no mo no mo no a enye je ho ne de do mo
0: e ye no so no e too loud
1: nti me de de na meti na kan ne se nti kane ye fe eso bonte ene eso akase akeka
0: danum ne
1: ade danum no yes ye nyu so kure mu hu no ye ni mu hu ene
0: ene ho na we mu so yom pa dom kotugu
1: yes no mu wo ne ba be ma dana
0: condom no
1: condom no
0: ho
1: no kotugu ni so ndeko iti ma musa se samre
0: no wana fo
1: yesu yesu ni tumi no
0: e wa he
1: was me and me come in and kwere sa akade ba chinama fuwa doa yes so ni na chime
0: na no no de all yeye
1: ho won de all ye no eti when we talk a chire me say sana best ni ba ya wo jina wo to me che na no anya possible
0: dabi
1: e ni pa bi anya di bibia
0: so mo
1: tum e da koma nko fu bi no e na ashom kutupa na nka okani ba kura de ye ka sa djuma we ke hu me say ye musu
0: ah
1: enan so de
0: na we kura no ka kwagu tete nyina ye yesie
1: yes
0: adia we yes ye
1: kan ne ye ba ha no omo ya mo se fa ha ha de be se ko no ha
0: ko di wa fa so kwa so da fa
1: o ko fa wa dey ni ha ko da na san so ka che so do fa ye be chi oku ye ntume nko ntume wa adu pomi se ho kra de
0: ye mja ho
1: te se bi woni be fro so nya sa na te ye e na wo ku tum kwa ofere
0: e na wo kra wo kon so a o mo bi hu de fere
1: so fere but e ne die u du man so a
0: Strength na committee for afre no ne kusa so anu wiado akọ hene ho
1: uni se di nta assembly man ntimi nwoso no permit church se se assembly member ko twa mu kwa kan da do so mbeto mu ba no
0: ndi ya campaign ya
1: ko na ye ye omu wagadre ma kuma foro to abeti ya no ti do si so nkaka already ye mu bedia mu ndi mu bechi ya mu nhye mu akọ hwe mu ni so ade ya mu nhwe wo ina assembly man
0: ene
1: so
0: onye bema
1: na de ye ebo mu kese ne se dc wajuma ne se cause dissect ho nyinanu security ho mantem ho nyinanu eye manso ni nyinanu wo na che unikura wo abaye ya mo bechi omo nipa 41 na dia che ye kan mo kofa wo mu no menya no tie se mo deport wo deport mo makọ hefa
0: so twa mo so
1: wo kọje omo kura nso wo hefa wo deport no manso wo na de wo duru oba no beduru ayi a
0: twede
1: wo de fans wo beduru twede a ofa ko ofa mo musianso odu musianso ni nuanu mo was a link
0: yeah
1: ono hima no oha no omo ba no obi mo leaders no dɔso
0: we mo pa
1: leader
0: we mo pa
1: manso atwere o leader owo sunu o leader owo atuntuma o leader owo atiase awo mpatuo owo abuabo eti so we ye ha mo ma fɛ de ne nko ne nko fa ha de no so mara ha no sese obi abrante bie nye sika o manso bia no ade sese wo yia ne so bie ba obi ba ne wi a akɔ pe plywood ape 2 by 4 ni bi wabobɔ waye mpa awon kusi kwa do
0: wa
1: chichichim ni wo de saa aye student mattress ni atum wonya Nigeria ni ba ko pese a obɛtwe dɔm na ankasa de aba na ukɔ hwɛ nante bufa so na sɛ mo ko ye o manso kro ba ko so na aye ni kɔso na hanu ɛna ye mu sɛ a made friend baba be frame ibusaya e o ye de ye ma ye de jiji o mani awo ene de mo de
0: aye no mama wo
1: no mama ene wo kromo na se ba kwota free sa de ni binzo a ye se onya guy na on se omo amu wo na mi are ye no bi se yale boni
0: HIV
1: ho
0: mo wo che se ya de different different different
1: on se ye de an opportunity ene doctors ni de ko okono mu yi omo manya HIV no omo ji omo records any omo list e dia chirewa in fact I was say aban e ma aban any yempeni for mo omo 98 was that area sa galam say area sa say jumedi we nyina koso sa so mo kono mo ye contact trace now sa ya de ace ni any nem ya de ahodo no me say manso any area sa ya ye galam say galam say galam say ya ntopoa de be kesa nina to free
0: but yes
1: Nigeria for
0: mother come no wenu nyina no dissect ne wo hono kra no mo modwuma ne sen
1: onko site ko nyige excavate onko nyige galam say fu ni sika eno ne ade kesi omo ye but we na ebo man na kan eno ahema no ahema fu ni se modwuma ne sen na se me ko kro ba ko so wo man so me fado be wa na me ko ya ko pie sa wo hema no ato ne sa frɛ omo mo ye galam sin o kosa o kwa site wo o kwa afidie bia betua 50,000 won tua no wa kan tamagu so na arawo sem sem me ba na ya fa kwen o fa so wo ko dru o fe ni hu si ya pempro bi wo ho e ho na Nigeria fo na bobo mo sesen ho na wo fa wo dru o tia wo mo ne mo yes etna ko duo so etwa so ne de koy
0: e kwa jini sika
1: ko jini sika but o mu a eye na na eso na e bo a na
0: wo di fi e
1: kan no wa nka ho asem jama pene sana mse ei se se die manso ene gana die sebi sebi manso suma si yes ya nya ahima biyo kane hima
0: shay o ahima frewa wu
1: dena wu
0: ya fike si yem hai se unu ubinya semu anfuwa unko nananu mwo nyo do kwa hima
1: biya
0: ene na jese uhumbe ya
1: unu papa but wei die wesai be si fono mwamo di ifinke krono ebo krono wesai omu hu ekko galam sei sai mi sei ye bia homa no ho asema me ken wo mu abefraka
0: m
1: ko bi sa tiase e wo ho
0: en si fraya
1: sa atwemampunia ifra na ba ji adobera mu area ho no ene nkrokoro dosu ni nyina no ayade ekoso montumuru so ene sa nkrokoro fifi bitin but on beboa me ofina sei ena afi no enche na mu jiye no o ma fele kakra no Nigeria fo na be jabo bom abebo bom en patesi wo mo ho ene mo de eye se adwuma ni nyina ho to your hima uti kuma wase de ne sei kane hima fo kwa ne sey kena sey beye ye beye eye bragro en hima fo no moye
0: me kai me sister ba
1: sai ta kwa jisika
0: sa ba ko ogu ni sey de sin ni ma de kre ne ne danzo ye hu
1: da bi
0: na no papa sey mfa ne ko hu hima ne ne ko ye no mo fufu to ne de kana no na fi de ba fia ne me na na ya mamri bi o sey sey de ya kan no wanyina wie ni nyina ne nyahu ade kro wo hu sabre no na je se oba kra no okra no
1: yes
0: na me nimi sa munya ntokwa ne ma ne do so chen me ma ni nyina dadan ba ku ne 11 ne dadan ba ku e dan kitikiti bi na ba ku edidi matew na me ko sanso omu dware na tete adwae ne so so nu dina ho e penetrate hu omu so omu de enkan jidua na aye adwae no sa rando na ugina mu ti bi jina chire hu mu na me ko to enso ni gu omu ho adwae ho boye bo me yesi ma ko hwe omu toma ile mi pa pa pa pa pa pa pa pa pa na na de sabi o ade no akọ obi ga se akọ shadow nkuram no na yi na bonte fitiri mu
1: na ya daji sika
0: hai
1: ya daji sika
0: kwa gumi de mi focus nyina ye na nanom e wo mpotam ho
1: yes
0: e de a watreso hene obo hene bi so
1: yes
0: dia se nti wonte ya na
1: wate
0: dc yiri ne mpani fo dissect bu de na mo ye ho
1: wo mu nyina te o mu nyo mu target ni mu
0: ah
1: asma be dikaka sa asem ya chere o se do mo ni ya ne se branda na I think say ifiada baking this wo is our areas o me kwa site bi ya no kwa je eye wo mu amu ye
0: gajuma no
1: akwa mama kwa jiska o mo jiji yo mo wi o pa ye mi line kwa ma so the line no man so for say asema ya kan he de nya ne kro mo
0: me kan chere 0322083581 man so fo nyina asema ye di hun komo eye mu yie mu ntira ene mo daachi nti ana ye disa adwuma ye muyiem ene modachi ya na da bia ka se oba akosu akuma behunu ni wura no abere no se se mu saade ne ho no mu wi amatu abakuma se aba ba wa waaye kyenko ana e wakofa are ne ya ba bewu ha asema ye di nkomo eye muyiem ntira ene modachi nti ana ye disa adwuma ye muyiem ene modachi ya na da bia ka se oba akosu akuma behunu ni wura no abere no se se mu saade ne ho no mu wi amatu abakuma se aba ba wa waaye chanko ana ela ko fa re ne ya babewu ha manso obi o manso bi asemi atwi ni se to ne hanu bia no mfre 03220 83581 manso manso babia mami
2: I don't know if you're going to ask me.
0: Okay, me and you. I'm not going to be here.
3: Oye ne.
0: Bimra.
3: Eti zayi.
0: Mi adum na nswe.
3: Boko. Emo se ne ma fwe wanyi mwen yon di patro.
0: Man kanzo.
3: Papa wa epe epe.
0: Hey, my ke.
3: Che. Ase mi a ye uye kenya. Uye mu jini di joni na epi abon ting wwe hon. Se di a wakay. Kru biya ke lem si yu kosu biya. Sa ni yaman e posu wwe.
0: Eba ye pete mi ha
3: e woko na se ni si

0: free say stroke kwa
1: meba ojibira na ekoye ana stroke kwa drone ma na ekoye
0: stroke kwa drone minum tama na minum se bibisa
1: tobo ase
0: pachi
1: onu stroke kwa drone onsa na koye
0: anko
1: ojibira na onsa na koye
0: e pacho
1: enu ni ansa mi hia
0: e pacho oyiye no ana afede mtime pegya mi nsa no
1: osisi chai
0: mi sisi anchia na
1: okwan
0: aha mi ntime nyesi
1: ojibira ntumraze wakwa
0: aha nti oyi
1: ojibira na oteneye
0: aha wo se yi eyi no abobe bene to ano ene no so metene by panene de ewu mi sa
1: that so was say
0: panene bi ewu mi sire we sire we ewu mi ba de ma mi mi je ade ani o se me mi ade a me je di de na me ba mi yade we yade na ye me ama ma je no me di se se bi bi wo ho fi se me no se wu mi a se de mi sitie ni tama mi yare ye na ane matimi aye sei na ye yi no mana mai sei no kutre we me be kumi o me be kumi
1: ti ana me pese mu hu sei
0: ye pa de sa no be kanti nsa nyame ye pa de o mu sa sa no be ka wo mfu aso sei ade me no kreda nyame ye pa de sa wo mfu aso nyame ana me
1: ndo ka se brabo ko
0: no ade ye me wo ntimi nya mame
1: Hey,
0: adi aye mi papa sofu ben man ko no ho edi fo ben akwanchire ben na manye tama na me kafa ko no akwanchire ben akwan ben na sofu fo mfa mia mfa so ni nyina anko se hwe ni nyina anko se hwe e so me ko edi ye ni ho wana mama tini asori anante
1: wo ko ne so awa na na odakam
0: me wakam
1: na odakam
0: Menda meti ho ya na meti ho.
1: Do see how na nante?
0: Me see am e bebia me si na moto nso ho. No ma apega me ato.
1: Se won tumi nante basemukura.
0: Nga bai na meti me nante se ni se. Se se na meti me nante. Enso aso ai me ya dia de me di kan fa so fofo nsam. Aso fo akuku damfo nyina nsam. Anye yi.
1: O ma ho hwia nkan kire.
0: O ma ho hwie no aso mbe mama akwanchira akwanchira do mu mame. Na jidi mi. Jidi sofo. Wana kache mse Mami yebe bubu wogu ho
1: Sabe nao yare ni mai
0: Yadye ni muno kansa Me bubu wogu ho Nchi me nye dey Me sorry Yadye nusu Yadye nusu Ansana Iti miko bebia Saati minyana miko bebia Eduye fono wo Tijidi ni nase muno kanyeno Ena mami sorry Saati muna afena Yadye ni pese Eduye migu ho Sorry.
1: Okay.
0: Me na minimi de ye me. Minimi de ye me na me na msa ni mi de ha me.
1: Sisi awu tuye o zin.
0: Ese mi tia me ho ni na ye me ya na tia ho. Me 90 de nso.
1: Na otimi didi.
0: Me timi didi.
1: Otimi jawo nan.
0: Me timi pa tia.
1: Otimi dwon so.
0: E pa tia.
1: Wa ya se nya o ya.
0: E wo ma na me ya se ye me ya. E wo ho na jai. E timi ye me ya me koto.
1: Thank you. Remember what do be a din?
0: Penkiller, and I say herbalist if we the tonuma, that's I did no nigai. Oh man a samba. My ass it to me and me and Mrs. to me and me a pa
1: Tisila did any send your message with you.
0: Sir dear nay a dear yamino mean to me minsereno the pejano
1: a yadiamo
0: we all must our ho. I had the
1: see how you find a by
0: befriend him.
1: A hanging him,
0: the patchy.
1: Asamata mfoe kwa nuzo?
0: Aha, miwa tamfoe kuru numa nkasa. Mwasamata mfoe kuru.
1: Tuna omu ye, ichoba wa mibi ase, nunye wa? Tamfoe.
0: Utra tamfoe na...
1: Asana sa kuru na, omu ye, udidi wa abibi ase. Ok. Ti uwa tamfoe anazo uwa asawe?
0: Miwa tamfoe. Asamata mfoe, hwana ni ya sama ino.
1: Ok. Inshira 104.5 FM suni ebusu afo maami asemi ose wono de sofo bia ntimi nhwe no
0: se made ka chi wo mu nyina so
1: amfa
0: sofo mi amre ni bati mi nime duru asem
1: nti afa na wo mpa duru asem
0: na mi nime duru kra
1: okay
0: nti mi e ba na sofo fo su na
1: isa wante isa wo ni tv so
0: ya na me kwa herbalist na me kwa ha Mam betina se de bita mi de gugu sofofo so a me gugu because o mi de o be ma wa kan chire no ene akon chire do mi de ma mi papa So far, we are

0: ana so akwanchire ko na me hu bi na ayade we na ma me hu ye jina se kan so ni sofo ama ma kwanchire
1: eh me ba abusua we ya hyase wo ba fi ha enche ye na enye ma wa hyase ye no ewo so adoto papa enye obi aso hima bi wona tenmu ewo obredma die so na oye abaywa brum onyiri bebere na niema washa asie wuso ba no ekukuru ba no ana odene adoy bebere no ofrasia ye dada waji nipa bi asie wo mmasuam na waji bi susu asie ewo sikasemu waji bi asie wo dwuma mu na enye mwanwa se wodi ni bebere no si oni di enya mbrofo sabre wodi ekunafo atwe kuma so emua so na women's wave empowerment ode na didi akire wiase na enema ewonimu a eprugo no ano den pa we ya chase boku kuruba mponi nya media dum a kwasiada ya no mienu ye nyina ye kuja no e wo unity church international asokwa unity oil akire ho na wode osode ene nyame aseda koma no na waye kunafo ma zwado ye pa yeka se wanya ntuma wo hadada opa hasan ka homra ya hanan na wache de maikunafo hwan ne wo bi opeso obo ano no a won fere no won fa ne de meka ho wo ba betimi ntuma adunu betimi ntuma ebia edunum wo betimi de ababe ka de wo ho na ya che de ama emayi wo ba fere 0543 785613 na 0533 223 565 waye bi pen ne pen ni se de waye bi pen no ene ni jina twono so na onu ankasa yodifo ba nyame nsa woni so na unim ntira ye fere no prophetess o hima bi na na kwadwo ntia mo apanyi no to sumi nu eba na na fra na okesi ya woto so miensa eba ofeso ma hima so ba gift don call prophetess Evelyn Mensa so fuma me sara sandia sare isi don call na fe minister mere nyame che eno hima franka omunyina eba dwumadie ni bi yesia na hobe ye butu afe former transit media dia wodie no sese dia omoda hype pa isan se omukofa lumitras baaye no yehunu se omaje yenkwa free malaria mu afe omudi baby vite drops ni syrup baaye no kwada nyina dia hurusie sanso na nuro dojal eso baaye obi ane kotodwe ye ne ya pa wo so ntimi fro bepo ntimi fro steps ene ni nyina atwam sanso so ene omudi bioglobin syrup so so baaye na ene ne capsules ne nam ene nti edimuja bre ni papa de nanka ne muja wi obu no wanya ngu adenti na yenka se omayade pa sese de de omakofa bana no den pa ubia beti won so nto won fi se omuwurewure mu kwachiri pa no de do abadwa so sese wa devolvite value ma ba valvite value woman valvite bt plus valvite australife valvite omega 3 fish oil valvite atroflex plus valvite platinum plus and afi valvite immune life valvite minuke jawajo mutu wa dona mtu wa webi ya mabwa kagu wabi ya tuwa dobi ya mfrenu na mtubi nkuguo 0561 088 666 ena 0561 088 666 kuja fama ene di kuja kproku duwaba mikaja nasi ubi ya banimu kuja kproku dubiano ene uhimi duku friseni tia nanka pane gagagagana free woko na usia pro niye kasana unti minisiribia di meti mekanfuwa mwa pa mwa siensi ndademu ene kuja chako toothpaste Kojak chako toothpaste papa no ya wana kasiye ne wona nketo nya bi ebebwa wo Kojak regular flora toothpaste susu nie e ma siye de ne ye nan part me wenka said dia pesie bibibia we bodde go na wo se femfem basa so a enye Kojak P Kojak F sensitive toothpaste e na Kojak P Kojak F mouthwash ni nyina susu bo ama ni nyina efiri wo sokɔ hwere chi kwa kopɛ dodo to e wo kanshi dragling and crying central market body so nye na ho e ya fre 0244 559 597 0244 559 597 and 0244 481 341 afa scc ngh express adwuma mu die no enwanwa kuri mu de sese di bia twa ma wo mu kokro nipa so nipa so pa ma hu ni sa kwantu no sa ampa wazo ofro ka no kwatra city so a eno de obetwa tikiti wo de niema ukuru wa ba ne niema mpempra ne nyina wode nkuku ne nkaka wode fakɔ na fakɔ kɔ guade na se ye nyɔ kapreba ye tumse bam ye dukwa kusiba bia wo krɔ so kwa tamale takura dea nankai eye the same treatment afe kwa mwana unu utrim kwa etmi chwa bima kwa unu utrim efu ya timi yinu oho kwa mde uwa timi didi upa so daka krakura ninyi na oho adenti na unko unko chwa teki tine unko kwa uwa fre 0557 943 607 ena 0244 412 016 Sasu, wasi kumtumtum preko. Sasu, kumtumtum preko. Abuzi wafu wa subi, esi mwansine hano, ewa ni choba, anana jume mnifie, bebia ubi anase ntumtumu hao, pa, uye duyania niye tuwebe guzwa. Udi ya supride mwansana, washi ubi biyasi, embo mwaso gasi ya mwansi supride, wafia washi fie no. Kwa ya nundi ubeti mwaswadi ya siho, emfa uhao biye ma. Enunti, sewa uko da, na ujidise mwamuwa bi hao ni andia, masasu ni wakajina muna abeda na hopa sese dia FDA4 ekure mtu chwe adio maji atumu yezu ya jatumu period fe 0246 864798 ana 0501454462 afe Laxylite deodorant spray and body splash unya bia webi ukura unya bia ukachi semu wa shuro bebi nipe ure bia biti me ure bi uko bia ni mwano huwe mienu mienu flecheze Uhuwayi huyam. Wawe basha asia afroboga asura nine tikuruma ya. Eme madi eni ya Storm, Runwild, ena fi Legend. Eme madi eni Obsession, Instant Crash, Midi Muzea. Ena fi ho huwa die, ene fi ho mkwada die, ene fi ho nipebia die, u gardener, u houseboy, u maid, u biye timi yusubi ya niye temptation. Na LDF wajia tumpre kupe. Se u biye timi tubi koton, u biyazu timi yusubi maniye yeye. Eni ena fi 0240-15-2204. Ana 0248-315-258 Okay, was it transfer? Na ene ibema abedwafo so abam ne ehwa betese omusugidie ni ahwade. Ma minute ya ene ye wo pen sa wo pen hunu dozo utim se ene ma koso ni widie papa. Winifred madie nyina wo tepa. Chechewere, wano mameno papa, mwabwade mu papa mutie. Na mashia bosa mede mbatreka. Iti ya mwenche mkwanya befaswa mwansabe kamba treno wa chechewere ho. Se wababa beja, Winifred, brabeje, uba metoda kaba kwa mao. Se o mbansu swa, mwenche mkwanya mkwa na mfama nimo. Iti ya asema ewo hono no. Wini. Enye problem, eho di jama me. Eho di jama me, kwa si. Kwa si.
2: Edi
1: yampa.
2: Jiwini ya beji batri nwa. Uzu ukurubezu.
1: Chichiwere, tepa chichiwere.
2: Batri ya afuka na brabe.
1: So ba, ube bremu
2: wadi. Batri ya dugu.
1: Batri sauce. Sa, di nti ya mekano.
2: Uwe, adaka ane umi.
1: Aha, box wini na.
2: Se box wini.
1: Enye box wini umi 12 nu.
2: Nadie.
1: Box wini na.
2: Ube tuwa yusina fi. Yenko kuna.
1: Wewe wako top box ba kusema wum 12.
2: Wum 12 yes.
1: Wewe me top box wina.
2: Wewe 24 na saa 12.
1: 12 times 12. Tu binya 24 pieces.
2: Ine ubo yusuache.
1: Kuna. Inti wamu baano msa bre mankeni ni body. Eni inti ena wini fe ne ba beje no.
2: Wini fe.
1: Nere di asuma no.
2: Wada beba.
1: Ubi aba meje.
2: Wada
1: beba. Kuna.
2: Hey, ya fi ubi edna no bo honum se maami tu kafra na maso kafra o na maso maami nsase na mudu ma no tua ba bi atiti ana se kusie kura me
1: o de robo ho
2: na me de robo honum a na me de ahwe ho na saa ne ma no
1: ei kwasi me bisa ne se ye twa wote se ka se ye so yi
2: ye twa bi ye fi
1: me hwremo awo meda so ni hwremo e bia wo meda ana mbo kumpa bafi na omusement mentu ni ho anu age se yedondon na
2: sade achi
1: nti yedondon ye dinkutu dondon no ye de sekan shejim
2: ya
1: ye de hanedinkutu na so se na beguso nti e tare so no be 3 days na no abete
2: mhm
1: e no ase atwe atwe a wote se bibia firu mu
2: mhm
1: na fifi a chase e firu
2: mhm
1: e na mbi se omo twa wote se bibia e
2: hon fili se bibi firu ni
1: pa
0: fili a me fili se de na e ye me no na omo yi a enye me se bi na me di fili
1: okay
0: se
2: apia mhm me ni ma me bia doctor Doctor Chreno, so onye ni yama bibri. Ono akufi ya si. Yeja wedi. Nini leo muno? Oba o sister no hunto ano. Doctor man, nisha da man e drupa ano.
1: Ndiye no hunto ano.
2: One day doctor shada, wa man e drupa pebi ya shada e powerful adi o man paracetamol. Nusu man e drupa no de pa drum penyu four kesi four. Ska photo.
1: Nama de ma ono.
2: Misho yeye na tsapa pepe bresi numienu bresi numienu bresi numienu mama neno tunatoa tun prensa mama neno kacha doctor nzani watano
1: tuo numienu
2: wamuse adi ya
1: yena jeno
2: yes watano unimia mami adi ya wana dreamu ni na ndiidi ni trim uhuni si atu ndo Dio be kache ni bia na onyi ni bio. Ohunu si ede niema be gufom watietia so. Nti dio be ka bia onyi ni. Apia. Pania be de gu ni paduam. Ye kon be ka tu si sunsun mu asem. Sunsun mu asem then intimate reflect ohunam mu. Say ya si ya do ayiku obi ya si ya de ayi a friend say. Ensa Mungu mbeduye ni munti ya, dobisu ya fode grawe sini ya Ano anume nsegu Yotutu wada na grawe mfri ni mfri mtofom
1: Nesu wajahansano
2: Wajahansano Susu masemu Mpiwa unamani Yesu tutu doma huduo fini peduye mu Yungusa baku kurefra tofom suwa nida
1: Baku kuhura mpreko ni mu
2: Kuhura mpreko wade duwa mani huye Tupi ya fumani ya hundi huye ase mwani nina abu yu
1: Na wawa mpreko ni
2: na preko ndese no mo odada no mo duomo
1: mo didi
2: o mo duanti physical ten na preko ni ehun o
1: che no kra high fever na chim preko na
2: oh se ne bia mpa hu mbi ko gbowura mu anu
1: okay
2: na mo di mere ka edwan ko gupum
1: okay
2: but se ebe pio hu na mani na dra kwa wo mo
1: a dra wo men kwa manka dra kan
2: dra ya de tu ya de chu ai
1: ya de
2: chim nyene e wo zoom dra mi na wo na sana dia wo nyina agu ni padua wo sie na ma mo beda na wanante ma nyame ni padua wo ye ma me wo ye ni yiwo
0: ti na nante
2: nyame ye ni padua ni yie hwe busaun so na ye aduane otire mkra na atete fish sie na fish kase ka krebu wo na wutu antu a na bikam na wupesu
1: the whole night
2: but the neighbor tell say
1: ehonsta
2: ba friend mu ompe but the neighbor tell say adibi bibi wa ba bia Una mna mpabu wakurawe wakakurawe, sede ti. Mpabu wakurawe wakurawe. Washi muku pa ala
1: yu. Unye comfortable.
2: Ubuwa, unto da, antisobe dufi. Uye bisa mbae. Ada mube shata, adipa mwode yibe mwye mwumusi. Mwye na mwode bumu mwusi. Ana, emani.
1: Emani bi friend steam belt.
2: Steam belt, no. Abu umu.
1: Se yu swasani ya friend.
2: Wadi bumu mw. Bakuwe yu sekwa romusha na watad. Nase nwa epa mpibuzi ujina nwa epa. Na hana kagu. Nani tule. Shwe. Aho metie ni pedia na betete wa ko so be uyitu ma bo oyu ha right
1: na kwaso washa support amna wro tumda
2: supporta
1: washa na fa afa tumse
2: na mimi she bi da be
1: mimi ni na so na ma unye comfortable
2: uti asa un toda e bi sa ma no o mse tununu tununtunu
1: e ma de ma de o mu de
2: sa o mu pant na e form tumse
1: e ma de o mu nka
2: sa tununu e bi sa ma mi she ba ma obi the fault of ma mu ni bi aba she meni che and na mwadi bi na befa atiesi wadi wa japade no so no na miawo na no hini ni kan wante wasi hwe e mai om tititi vi so abote o hono ma na so wa shade ye no ese o shikiru ho kakra obua panti bi twa ne tru o pesu dada no ho akonyeni mo se ese o chejiri pisi obo bibi ha no ni padua no nyame bo ni ye dra aye ni chifish I said, "How possible?" dra na de bi ni mu kura ni se bu ho otimi yi ni ema o de yi ni be fa otu ya obetimi act ototo onu ma empane ewo mbu ti muja eni ade nyina awu but e kura na e cha empane office pink think tibi and the handle
0: now when so so say e ni so
2: na e no so say bia
0: you see me try me dey ni ben
2: ntina ya kese
0: e yanketin
2: ma me ntin dra bit ma she ni pedium se de otimi
0: papa
2: kasea woda
0: okay
2: okay say me ba me ye kasea wo kakra bi kura se de obefili
0: oda kasea
2: enti there's no way asan ni ma we nyira bit ma show we dey say susu mun pon ye dia ba enti me appear physical sam me ko twia ne ma wo hunhun nu abetrogu as physical mo we say empane na na bi say obu ai say do wo agudie m ye de jama hunhun ma jama hunhun ne spirit bi na tin mu ada na yenyiri man beto physical ma yenhu obi ya densa honhom ye tie de grab bi for the grab was yem ada na yenyi yem pushi grab wan free ni yem ma meto abontin enye no kresa ac but minim spiritualist from bi no almost that power a obetu me ya de command niema aye niema am wo hu say yes waben omo ta tu mi no na ka ba de no agena di obo show die man bia chew amo say yes me ji nie ma e de fi odi padua nu ana the moment a wo hu ni say odi padua mu ye yi saa nie ma no bu say automatically wan ka so a zi die yi nie ma na ma afri mi so bu say afi wa dwen ba ka chew say o say die wo ye okay ni nyina ya adwunu be e ma mi apia me tima ka chew say me nye doctor Mshie mami otu di ya mami mhuu se menopause but menopause no estati free baby mami wo nti asye but jambia wadumna nka o shia doctor bia unim saani ya mano na for sa setu wadu ufumu kakra baudu kakra mwuse kakra kakra na wakasi wafim afu mwuse no unipeduyano ne huwa bejono uda ona mwuse unipeduyano ufilise hit o fili se bua bi de nam wudie nu o hono ma o fili se se tobi a o tse se obi nu okasa e tobi as meku ese yesei what voices nyina wo so ni nyina no enye tunsun musam ni pedua no ankasa niema ne adwene no ne kofa sa niema ni nyina aba menopause ma mi ebi de ba tse de wa bodam eno na ye ntiasi e ni ye bitum bi ma ma nim bayi mbere wa bubu ba minya be 60 se de ma mi be wuro mu ya afi ni ma mi ne ye bi hwe de ma mi ye no ho e ma mi because de bi asisa I mean ye be ye no ye afi be de bi ko timi bi na no ka se ma be ifo menopause timi obi ka se ma be ifo enso omi no hwe eno ni ni e ha ma mi Mammy fefefe and dear menu pedit me as o do a brabo druno. Why she had a beshed do and yeah dine, you do obey ye, you do work or two a ye, so why do you come? You do work or then because a buffo fra a stage
3: back on the
2: back of the river.
3: Oh, now see the back of the way, eh?
2: Yanka for
3: rehab.
2: Rehab,
3: Nanka.
2: Rehab, they say, oh, mamma, no, thank
3: you. We have your coordinating
2: the room. We will say the bassard, so I do as well about them.
3: To am uncomfortable.
2: I don't know what to bassard, do become uncomfortable. Meanwhile, we will be there, say, I drain the years, say, as if I see with Jai, as of why I know what you're not by his table. You don't call rehab, or now eat to crack crab with a bear canafi. I drain up a dirty. But Tiama, I mean, you know, menopause is different from we be our friend. Sadi out for me. Enye unko wana ufo mu waha uya ufo mu ibri abafi hasi ubi kwa hadi ya ukwa hadi ya sa udi ya udi ya ukwa ubidi ya unuwa suwa tiaburuchia ama fuwa cho kamra diya sinisu uhuni sewa dakura na sabi ubidi profuna cho kamra sinisu sabi ya shene japa diya
3: eko ye mumu ewe urabi huwa
2: utasi atia debano
3: tabura
2: nyabutre siwa junipi Mamma be there, yes, soon, be and Jesus soon, soon, soon, but maybe be an soon, soon. 59 years. I mean, I'm not doing a power could be. What I feel? So the wild cars said, Utui. What a pa. But a bit to cry, the woman knew, menopause, I said, woman. wo be makura na anu ti asa de we ba ekura na kura na ohwe abaka so na ma no because ade a wo feel we ni pedu emu no se ya na oni pedu emu chichu feel it me bua ma me fe me no kasa me bua wo feel se to be body na body ni mo ya shishi shishi
0: me just
2: me bua
1: sa emu ya shi
2: body ni wo feel it wo ni pedu emu
1: ma me wo fa be mache
2: Debi
1: 5 years.
2: Onye.
0: Yarin.
1: We are in so this year. So it's 2016.
0: I'm not doing any work kakra kakra.
1: So I'm not.
0: That
1: time we kakra kakra.
2: But can.
1: You have answer 5 years in the own review.
2: Ben feel me no. Ako beba. Onpe. Onpo.
1: Ba man for sope.
0: No be kure ba sope wali mi so.
2: What is he?
0: Mentia po mi
2: to fini o fini so no onye okay to on tia se ma because we no go
0: o
2: me wa je o ko dwam
1: o no so ma nfro
2: o no so nyo da bi da o fini ne ma bi oni pedu anmu o ma onye ne ko no be ma sa age we ya na ye ma nnu du a wo so wo mo se mi kuru me ne ne bo bredu ye
1: no fro
2: tie mi kuru ne ne bo bredu ye no o sika fm
1: sika ne ba
2: ba no sa tam se wo du age se ya 50 sa o ko 60 so no mo sabre no ukuru ka so be fro kakra o si da bi umpe because enye ma wo hunu wo ni padua mu no enye obi a na ye ni sa wo bo ndo obi nya ni de free dia ku so bo but obi so ha be fem inde kura ebi ni 40 years kura ni bi ni mu nam sa wo ha wo si mu
1: okay
2: si de me ka chen ni se unya butre
1: okay
2: nya butre unhwe a ni padua be kakra no entete nko ba be te de white tattoo because mi sho ni padua mu si si a hu ya titi ni pedu eno bebebere
1: ai osi se anya se me fere kwa nkani sisi echi nkama me hwe kakra
2: me ho de sey ja
1: ba de wosi ko ba ko de mi ti hwe
2: ba ko ko e ho aso sey ko
1: eh wo ko ko dudu
2: o ti ase ya titi titi bibri hwe ne sey chi ase o hwe ne ni hu ba de bi ho de o tum se you know ho dada
1: na ni na ma titi ni ni na ma titi
2: mame wa ha de eno ne ka hu
1: ba ma titi
2: ei wa hwe on boko mo twa on blade ko ko twa bi wu ni hwe ni pe ya so ha je fanta tu asu ya de fanta tu asu ya ubu se intini kitu
1: intini da wana se uti pao kese pa
2: udu se bi
1: umma sa chini sa ubu se
2: intini kitu bi da ubu se udu sa tu ubu se nebo pa pa ba ya se ya tivo ubu se akote sa adi enu misro
0: ya akote
2: ubu se beko kutuwa sa adi enu
1: hey o ya kan wadi bi
2: ubu se na
0: akote
2: sa adi
0: enu
2: na ebeti na se na akote na mse ya beti
0: akote
2: fanta do sa fanta tu so wa fanta tu ha se bu se he enti bi da ka
0: se no ka se wi
2: ti me ka che ma me no ma me bi bi how dia how no me me hu se nya spiritual e ye physical thing e ye menopause no na no madam fu beka wati eguguma hu do start from baby baby baby na akwa ku dru baby but ye hu ni handle ni ti bi dia de she baye ye se wo baye fu yesu yari bi na ba no so wo kure so o bodam because abren wo ye bibia ba bi enye ne fe okunu kure ne kasa kura se manya bufu kura no bufu inti nya bo tre e fro so alati
1: jifa
2: e di be ne gunza
1: okay monya na me kofa ati fro so kakra
2: alati
0: anu ye misan
2: ahia na ti fro alati
1: hiati
0: hiati
1: ahia ti
2: ahia ti aha okay ahia ti ahiati okay
1: okay
2: ah manuo si de kasa
1: ah kasa na men kofati fo
2: de kasa kakra
0: pacho asema o kan ni na mate yese bia sa me ni mse de money poso si ya ni pa papa me me juju me bugu fo mu
2: menopause a bit ma kosu
0: me je fo men sante me mi na ni te se mi mi ni
2: fo ni na mi mi ni me bia bia ya ni
0: sa na me pese me ni o ko bebe ya sa mi ya de no
2: heva wuti am lorofo ni mako
0: ah metia me pe busia tia
2: ni ya mo no akwa no makohwe
1: okay me ba sisia
0: trois
2: okay apia menene beko
1: matie